Yeah.

0: Plus Coffee Mix.
1: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Sanpon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag-Sanpon Plus Coffee Mix kamo.
0: Sanpon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sanpon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sanpon Plus Coffee Mix. Sanpon Plus Gold.
2: Shira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiilog akong kamot. Sakit kayo ilihok. Sa pagadungog na ako sa Sanpon Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Sanpon Plus Gold.
0: Sanpon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
4: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.

0: edad, no? Nag-anak pa yun ta.
1: Alangan, super engine ko ni.
0: Uba? Ipa-check up na, ha?
1: Ha? Gano'n man?
0: Smoke belching kayo. Itong kayong bata.
1: Mauba ka!

0: 95.9 XFM Jensen.
1: XFM. Exciting.
0: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatibay.
2: John Mark ni 23 anyos sa Madang Mati. Nakoy bukol dreser sa dughan dapit. Nakit kayo kung ikapon ba. Pero nakahurot na ko og upat ka sa siya nga Santon Plus Gold. Namatigdan na ko sir nga ninggamay ang bukol unya hapit na mawala. Isa lang masulti sir, salig lang gid mo sa Santon. Maayo gyud, epektibo gyud kaayo. Walay laing tambal sir nga nakaayos ako ah, kanilang.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C.
3: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
4: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
3: Nganong man?
4: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
3: Mali na nga

0: Kalain nga vitamin C ug apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Daytong sa kalihan.
2: Kalahian?
1: Oo. Kalihan ba sa supper o dinner?
2: Nak, ang kalahian sa supper o dinner, kanang dinner, kanang mga unta sa gawas.
1: Oo.
2: Pero kanang supper,
1: sige, unsa man na?
2: Kanang luto sa imong mama, unang supper.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Santon Plus Gold. Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold.

0: mga butika na duol sa inyong mga lugar.
1: XFM. Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako po si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: Vision X Plus User, atong paminawon.
4: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og haplos pagyod. Dagan akong tambal na testingan, pero walay epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ko. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Mafilgin ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo.

Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: okay, pangutahan na ba?
1: Mm-hmm.
0: Sa hindi mo pagkabalo kung ang palaman sa siopaw kay ilaga, iring o iro?
2: Anin mo aton, ipasimot nimo ang siopaw sa iring. Kung ganaan ganing iring, ilaga na. Kung mudagan ganing iring, ang siopaw ang sulod ana, iro na.
0: Ay,

0: Jack.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold! Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
4: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
0: XFM. Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Dili ba kompleto ang imong adlaw og dili ka makainom og kape? Mao nga maglisod na ka og tulog sa gabii. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
7: Ako si Karen, 23 anyos. Digin na ko masabdan ang kasakit sa akong pikas nga baga. Unya, pagpa-check up na ko, naday ning turok nga unod nga nagtibugol. Akong gitumaran og Santon Plus Gold. Tulog ka pa akong nahurot. Karon okay na ko. Salamat gyud.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
8: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruha nga nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
9: Tilapia! Tilapia mo diha!
10: Uy, miss!
9: Kuya, tilapia?
10: Tilapia?
9: Sige na ya, tilapia. Para makauli na ko.
11: Kuya, daddy!
9: Ay, tilapan mo ko ni mo ya!
10: Tilapia! Mga nang tilap ko!
9: Bastos juga!
12: Exciting!
13: 95.9 XFM Jensen.
0: XFM.
12: Exciting!

0: XFM.
1: Exciting.
0: XFM.
2: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
3: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted? Ang pagkahimo suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C, og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
5: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
6: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
7: Extel by 23 years, taga Marco Day. Kini akong tutunlan ning namugoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Halos maglisod na gani kong tumarog tambal. O to, ning damok ko sa Santon Plus Gold. Maayo gid akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na po kong tarong karun.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.

0: Generation X Plus. User, atong paminawon.
1: Ako si Jojo Bacoli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sangatas dalan, mga abo, papasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata. Manapahanap. Sigir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napaliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma. Ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus capsule kay pasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Palit sa mga butika. Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
3: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Wake up! Luya, lagi ka kap. Unsay problema?
5: Mingaw, lagi kayo, tita. Sukad nga, nasa abroad ang akong uyab. Dito sa Dubai. Mingaw, kiko niya.
4: Ah, uyab raman na.
6: Mm?
4: Ay, kinahanglan ni mo kap. Tiramid 500.
5: Ha? Huh? Ano siya Tiramid 500?
4: Tirahi imong maid. Bayarig 500!
7: Exciting! 95.9 XFM Jensen.
8: X.

0: FM.
1: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod kay kumpleto sa vitamins o minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay o soybeans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
0: XFM.
2: Exciting! Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Extend by 33 years, taga-Mako di ay. Kini akong tutunlan, ning namagoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na gani kong tumarog tambal. O to, ning damok ko sa Sundown Plus Gold. Maayo gid akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na po kong tarong karun.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako dahi si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og hapdos pagyod. Taga na kong tambal na testingan, pero walay epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: This is D. Rose of Instinct, of Focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now in the game, experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
7: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: Saman? Under the saya man daw kayo ngang kaatong mga silingon.
9: Di ko under the saya eh. Huwag ang balo akong asawa. Bago na ako itong ikasaban.
8: Ay, yan naman.
9: Isaw ko mag-unya nga mamalansya.
8: Ah.
9: Buto nga, akong giingnan. Nga, magluto pa ko.

0: X FM.
1: Exciting!
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, deny sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: X FM.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit pagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
5: Hi! Ang 2 years na kong tinigom sa abroad, yulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting!
6: 95.9 XFM Jensen. X.

0: Exciting!
1: Ako si Aileen, usa ka sa scler, tibok, adlaw nga tindog, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na nako og Santum Plus Gold. Duwa kasi mga nanakong inom na pamatudaan dyan na ako ang kaepektibo ni ini.
2: Santum Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga

0: pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: XFM
2: 95.9 XFM Jensen
1: XFM
3: Exciting!

0: FM.
1: Exciting!
0: The best songs on the radio. This is my only favorite station. X FM.
2: Exciting!
3: Ako dahil si Gary. Grabe kita sa akong sugar sa una. 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo may epektibo ang Santong Plus Gold. Akong gibanatan na inubinom. 3 times a day na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santong Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar. Nag-EFT na lang. Grabe epektibo sa Santong Plus Gold.
4: Santong Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abo. Mapasok sa kumata. Magsigil, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata. Manapahanap. Sigir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakadungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, isulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag-inom na ko, pagkaugma. Ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong itawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yan yung Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.

0: Caraway Time?
1: Tara na sa Cliff Ridge Beach House.
0: Suruk 8 Sigil Tinulto Maasim Sarangani.
1: Malapit lang from General Santos City.
0: With pool and beach experience.
1: Reserve na 0929-473-8020.
0: Cliff Ridge Beach House.
1: Cliff Ridge Beach House.
0: Your caraway near Jensen.
2: Dito sa Cliff Ridge Kita Kids.
3: Ibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiradan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
4: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit fagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: Wajud ko kabalo dong. Nagatong panahuna. Hashtag yung ngit-ngita.
7: Exciting!
8: XFM.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito'y paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Palit sa mga butika.
1: Santan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Santan Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlo. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lamig yun kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Gold. Ako si Dicky. Na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold. Ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kog dako sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
5: Ayo.
6: Oy, Suki, balit na ugata sa baka. Tag 10 pesos lang.
5: Ah, mahal lang.

0: FM.
1: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Rufa Maranas, naamagod ko UTI niya bagura ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulihan yung ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sandown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
3: Sandown Plus Gold.
4: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Sandown Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, kung isa sa gabi. O sa sulod, sa usakabuan. Kaloyan sa Ginoo ang akong bukol na wala. Salamat sa Sandown Plus Gold. Barato kang epektibo.
1: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
5: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Sandown Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Sandown Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Sandown Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
0: XFM.
7: Ako si Liki, na-assist akong totoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Sandown Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kog dako sa Sandown Plus Gold.
5: Sandown Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: Saan nga ikabat yan si Mukuna ni Mubana?
9: Ay, nahilo sa balanghoy.
8: Ah! Ang ikaduha ni Mubana, usig ikabat yan?
9: Huwag yapon. Nahilo yapon sa balanghoy.
8: Katong ikatulo ni Mubana, usig mag ikabat yan ato.
9: Mahumao pod. Nahilo pod siya sa balanghoy.
8: Muba? Iba, naman kay ikaupat nga bana? Usig mag ikabat yan ato niya?
9: Ay, yung saba ha. Akong gipuspusan ang iyang ulo.
8: Di ay?
9: Gahit mong kay ulo.

0: 112.2
1: Ako si Gary, grabe kitas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may piktibo ang 112.2 Gold. Akong ibanata na rin 3 times a day na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa 112.2 Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-EFT na lang. Grabe kipiktibo sa 112.2 Gold.
0: 112.2 Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
2: XFM 112.2 Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. 112.2 Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. 112.2 Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Say, gusto niyo mo soft or hard?
4: Gusto lang kong hard, yeah, soft. Hard. Yeah, soft-soft pa gano'n.
3: Ikaw, sir. Uy, ikaw ba? Kini nga, hinamang gabi tawag rin, sir, nga kanang paghilot. Swedish or shatsu?
4: Kung wala ako, aday ka nang ito, di ba? Kanang Bombay style na ako, aday? Bombay style.
3: Saan na Bombay style, sir?
4: Kanagong 12 months to pay?

0: Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli yung likod, Sir Michelle Hinas. Makakasama niyo po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, magkakarinigan na naman tayo. At pag-uusapan na naman natin itong mga napapanahon na karamdaman na madalas ay nararanasan. Especially po mga kaibigan, ngayong panahon ng taglamig. Nararamdaman niyo na ba yung lamig ng simoy ng hangin? Pero sa iyo, mainit pa rin. Ano? Pero sa karamihan ng klima sa atin, mga kaibigan, ay malamig-lamig na. Lalo na pag sinabayan pa ng pag-ulan-ulan. Ano? So maraming mga sakit ang nagsisilabasan na naman, mga kaibigan. At ating pag-uusapan ng ilan sa mga yan. Pero bago yan, ha? Sa mga kababayan natin, kung gusto mong makahilubilo dito sa ating pong programa, pwede kayong magpadala na yung mga katanungan, mga mensahe po ninyo. Text nyo lang po yan sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. Patingin ko lang lahat ng mga katropa po natin dyan nakikinig sa ating pong programa. Kasama po nakakabot itong ating pong program, eh malusog na pakikinig sa inyo pong lahat, mga kababayan. At syempre, sa programa po natin ay mga kasama natin, ano? At mga panimpari natin. Ang isa sa atin pong Certified Naturopathic Practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Syempre, ang atin pong Celebrity Doctor, Doc Algie Baklat.
2: Maligayang pakikinig, mga kababayan, ano, sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas. Welcome po muli sa ating pong programa tungkol sa mabuting kalusugan, ang The Secret of Health. At samahan po muli kami, marami tayong pag-uusapan ngayong araw na to na magiging malaking tulong po. Lalo na kung mayroon na kayong mga kondisyon na nagpapahirap po sa inyo, katuwang na ating pong mga produkto dito po sa Yes to Health. Ako po si Doc Algie, ano, at binabati natin ang maligayang kaarawan ang lahat na nagbe-birthday ngayon, partner.
1: Yes, birthday ha. Sa mga katropa po natin dyan na nagsipagdiriwang ng kanila pong mga birthdays. At sa mga kababayan po natin ha, na gusto pong makihilubilo dito sa ating pong programa, just text lang sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. At sa mga kababayan natin, inibitahan din po namin kayo na bisitahan, puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan na complete health assessment ang inyong pong mga pangangatawan, mga kaibigan. No? Makita kung ano yung mga nag-umpisa ng mga sakit sa inyong pong pangangatawan at mabigyan ka agad yan ng solusyon. Puntahan po mga kaibigan ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jekos Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: The Secret of Health.
1: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong pong lugar para makapagpukonsulta po kayo mga kaibigan as soon as possible. Nakita ko niyo yung mga nag-uumpisa ng mga karamdaman sa iyong pangangatawan, panghihina ng iba't ibang sistema at mga organs sa katawan po natin. Maganda ay maagapan ka agad yan bago pa humantong sa mga malalang komplikasyon. Lalo na, mainuman nyo kaagad ng atin pong ultimate trio mga kaibigan. Eh napakabilis ano? At napakataas ng recovery rate pagka mabibigyan ka agad ng pansin no? Yung mga nag-uumpisa na sakit mga kaibigan. Ha? So puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic. Pwede kayo maka-avail dyan ng atin pong mga produkto, mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
0: Secret of Health, Health Info.
1: Health info po muna tayo, dagdag kaalaman. Kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Dahil sabi ng atin kanina, eh marami na naman pong mga nagsisilabas ang mga sakit ngayon pong panahon ng taglamig. At isa na po dyan mga kaibigan, ito pong paranakit ng atin pong mga kasukasuan na talagang natitrigger dok, ano? Pagka lumalamig na ang atin pong klima, mga kaibigan. No? Itong karamdaman po na rheumatoid arthritis o kung sa Tagalog pa ay rayuma ay isang karamdaman po na madalas naranasan o umatake sa ganito pong mga panahon. Pero maaari din itong maranasan sa anumang oras o anumang panahon, mga kaibigan. No? Pero mas madalas po itong naranasan pag ganito po na taglamig. At ito ay walang pinipiling edad. Mapabata man o matanda ay pwedeng atakihin ng ganitong uri ng sakit. Atin po konsulta kay Doc Algy kung ano po ba itong karamdaman na rheumatoid arthritis, Doc.
2: Ayun, at alam nyo, ang arthritis na ito, hindi basta-basta. No? Ang rheumatoid arthritis sa isang kondisyon kung saan yung ating sariling immune system ang umatake sa ating cells ng katawan, ano? Yung mga yung mga kasukasuan natin. Ito po ay isang abnormal na pangyayari sa sistema natin. Tinatawag nga autoimmune disorder na kung saan yung ating immune system, di ba, dapat proteksyonan niya yung sarili natin. Pero dito, baliktad na nangyayari. Siya yung umaatake na nagsisilbing kalaban na sumisira sa ating pong mga kasukasuan. Kapag nagkaroon ka po nito, bukod doon sa mga kasukasuan na namamaga, nananakit, pwede ring maramdaman ng pasyente yung pananakit din ng kanyang mga balat, ng kanyang mata, ng baga, puso, bato, dila, at iba pang parte ng katawan. Kaya nga kung ano-ano nararamdaman ng pasyente mayroong rheumatoid arthritis at mabilis din po itong nagkukos ng pagkahapo o pagkapagod. Siyempre, lagi kang may pananakit na nararamdaman at namamaga ang iyong mga kasukasuan. Ano? Nagkakaroon din sila ng lagnat dahil nga kahit wala ka namang infection, kung may inflammation, pwedeng ikaw ay magkakalagnat at ganoon din, nawawalan sila ng gana sa kanilang pagkain. Bagaman po ang rheumatoid arthritis ay nakaka-apekto sa iba't ibang bahagi ng katawan, ay unang pinipinsala nito yung mga mamaliit nating kasukasuan. Kaya makikita mo yan kadalasan sa mga daliri sa paa at sa kamay. At kapag ito'y lumalala na, pwede itong umakyat na doon sa mga mas malalaking daloy o yung mga kasukasuan gaya ng balikat, ng ating siko, balakang, yung tuhod at iba pa, no? At bukod dito, ang mga buto po ng kasukasuan ay pwedeng mapudpud. Kasi yung pinakang tinatarget nito, yung suporta ng at yung mga cartilage natin. At pag naubos yun, pwede ma-deform yung bone natin at pwedeng mawala sa normal na size at pwede rin maging ma-injury. Ano? May mga uri po ng rheumatoid arthritis, tinatawag na seropositive rheumatoid arthritis or ACPA, na kung saan yung ACPA, ito yung anti-citrullinated protein antibodies, no, na tinataguri ang antibody na siyang responsible sa pag-atake sa ating mga kasukasuan. So ito'y parte ng ating depensa pero ito rin yung sumisira. Ano. At karamihan sa mga kaso, mga nasa 60 to 80% ng rheumatoid arthritis ay seropositive rheumatoid arthritis. At yung isa naman, isang klase, yung seronegative rheumatoid arthritis, walang nakikita sa blood nila na ACPA. Yan, kaya doon nila nakaklassify po yung klase ng arthritis na under ng rheumatoid arthritis.
1: Mm-hmm. Ano po ba, Doc, yung mga dahilan? Bakit nakakaranas po isang tao ng karamdaman na rheumatoid arthritis?
2: Nagkakaroon ng partner, mga kaibigan. Yung sa rheumatoid arthritis, sabi ko nga kanina, yung immune system natin, ina-attack niya yung katawan, yung ating particular na synovial membrane. Kasi ating synovial membrane, matatagpuan yan sa mga area ng kasukasuan natin na kung saan nagre-release yan ng fluid na tinatawag na synovial fluid na nagiging way para malubricate at maging swift and smooth ang movement ng lahat ng ating kasukasuan. Yung synovial membrane, may lining yan at yun ang tinatarget. At pag nasira yun, magbubungguan o magkikiskisan yung mga buto natin. Mm-hmm. Pero ito po yung problema. Kapag ito'y tuluyang naging manipis, pwedeng magkasira-sira yung ating mga buto. Kaya nga ito, commonly, yung mga may sakit na ganito, pag gumagalaw sila, talagang matindi yung pain. To the fact na pwede silang makaramdam ng crippling pain na nangangailangan ng matinding painkiller. Okay? So, yung risk factor o yung panganib sa pag-develop nito ay ang mga sumusunod. Yung ating kasarian. At karamihan, ayon sa pag-aaral, yung mga kababaihan.
1: Nako.
2: Ang pangunahing nagkakaroon sa datos ng nagkakaroon nito, karamihan ay babae. Oo, dahilan nga daw, dahil ang babae daw ay madalas nagkakaroon ng hormonal changes, lalo na kung sila po ay nagkaroon na ng experience ng panganganak.
1: Mm-hmm.
2: Yan. So yun ha. At isa pang factor yung edad. Kung nasa pagitan ka na ng 30 to 50 years old, pwede kang tamaan ng rheumatoid arthritis. Pero kung babae ka, mas maaaring mas maaga pa.
1: Mm-hmm.
2: Kaya nga medyo yung mga kababaihan, mag-ingat po kayo kung kayo ay babae. Kasi sayan or tinatawag nating history ng family na merong sakit na ganito, merong tinatawag na genetic factor din yung condition na to. So meron kayong kakilalang family member, mga tiyo, tiya, nanay, tatay niyo na nagkaroon nito, naku, mas matinding pag-iingat ang gagawin po ninyo. Kasi nga pwede itong mamana ng isang tao. Yung paninigarilyo o bisyo, kung mga 20 years na kayong nagbibisyo ng sigarilyo, pinapawalang bisa nito yung karamihan ng mga treatment against rheumatoid arthritis. Kaya kung maaari, ay ihintuin nyo na ho ang inyong paninigarilyo kung kayo may sakit na ganito. At marami pang iba, yung mga carcinogens na pwede na kukuha natin, katulad po ng asbestos, silika, ilan din yan sa nagkukos ng inflammatory na condition sa katawan that will lead to problem like rheumatoid arthritis, yung autoimmune disorder. Isa rin yung obesity o sobrang laki ng katawan, sobrang bigat. Kasi pag sobrang bigat tayo, for example, partner, ang normal weight dapat is 50 kilograms, pero ikaw ay 80. How many kilograms ang inyong pasan-pasan na extra? 30 kilograms. Mm-hmm. So, dudurugin nito yung ating kasukasuan na mas madaling masira, lalo na kung tayo ay tatamaan ng ganitong problema. So, yun po mga kaibigan, ang mga bagay na dapat yung malaman with regards dito sa development ng rheumatoid arthritis.
1: Mm-hmm. Karamihan dyan, Doc, or yung iba dyan sa mga pinagmumulan ng arthritis ay or rheumatoid arthritis ay preventable naman sila.
2: Yes.
1: Iba na lang sa family history, kung meron talagang genes kayo na meron nito, kumbaga minilas-malas kung tawagin. Pero pwede mo pa rin ma-prevent
2: yung
1: pag-triggers niya through your lifestyle and
2: parang
1: then through supplementation.
2: Parang cancer yan, partner. Mm. Ang lahat ng tao meron ng precancerous condition yung cells natin. Kaya lang, hindi naman yan dadami kung hindi rin tayo ang merong pagpapabaya.
1: Tama.
2: Ganon din itong sakit na ito, mga kaibigan. Hindi naman ibig sabihin na malas mo na, namana mo talaga. Wala ka ng ibang opsyon.
1: Oh.
2: Oh, diba?
1: So mga kababayan po natin, maaari po itong ma-handle ng maayos. At marami, maraming sa mga kababayan tayo, especially mga nakakabisita sa ating pong clinic, Doc, nagiging maganda yung kanila pong lifestyle at nagiging maganda yung pag-cope up nila sa ganitong uri po ng karamdaman, So, alamin nyo kung paano po i-handle ang ganitong uri ng sakit at mas magiging madali po yan, kung makakabisita kayo sa ating pong mga Yes to Health Clinic, mga kaibigan, ha? Ano po ba, Doc, yung mga symptoms naman ng maliban doon sa mga pain, ano? Mm. Ano yung mga kasabay pa ng mga symptoms pagka ang isang tao ay meron ng rheumatoid arthritis?
2: Kung may rheumatoid arthritis ka, of course, meron pamamaga ng kasukasuan yan. Yan yung una. Kapag medyo bata ka pa naman, commonly kasi ang nagkakaroon nito yung mga nasa middle age, eh. Mm-hmm. Yung sinabi ko nga kanina. Kung mababa naman yung mga ano mo, uric acid mo, or anything na may kinalaman sa development ng yung tinatawag na gouty arthritis, malamang meron ka nito, ano? Yung pananakit ng iba't ibang part ng katawan, kasi usually yung arthritis hanggang tuhod at kasukasuan lang yan ng mga ano, lower part, eh. Pero kung sa pansin mo, parang lagi masasakit yung kalamnan mo, pati mga kasukasuan mo magana, tapos medyo bata ka pa naman, tapos no, kasama na yung nawawalan ka ng ganang kumain, mabilis ka ng mapagod, minsan para ka nilalagnat. So magpa-check up na kayo kasi baka po meron kayong developing rheumatoid arthritis. So yun po kasi, madaling malalaman na meron kang ganito, pero mahirap ding ma-determine if anong klase.
1: Mm-hmm.
2: Kasi baka local na rheumatism lang, na hindi itong malala na to, or baka arthritis lang yan, o di ba? Pero pag yung mga edad na mga, sabi natin 60 pataas, common na sakit nila sa ano is yung tinatawag na osteoarthritis.
1: Mm-hmm.
2: Oo, ganun yun. Pero ito, kailangan nyo magpa-check up sa rheumatologist para malaman kung meron po talaga kayo. May mga test siyang gagawin sila, partner, eh.
1: Ayun, ha. So mga kababayan po natin, gusto makasiguro na rheumatoid arthritis ang inyong naramdaman, mga kaibigan, mas maganda magpukonsulta sa mga eksperto, or pwede yung bisitahan ang ating mga Yes to Health Clinic para mabigyan po kayo ng complete health assessment at mabigyan po ng lunas, ano, yung karamdaman po na yan na rheumatoid arthritis. Isa pa naman yan sa challenging na sakit,
2: mm-hmm,
1: since ang involved dyan is ang ating pong immune system mismo, mga kaibigan, no? Yung sarili na mismo nating panglaban, yun yung kumakalaban sa atin. So, very challenging siya na sakit, mga kaibigan, ha? Kaya sa mga kabayan po natin na nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman, mas maganda po, mga kaibigan, pumunta sa pinakamalapit na paggamutan or bumisita kayo sa ating pong Yes to Health Clinic. Okay, bago tayong patuloy, ha? Sa mga kabayan natin, if ever meron kayong mga katanungan, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
5: Sandton Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sandton Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sandton Plus Gold, mabibili sa mga butika. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sandton Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang panggalusugan. Sandton Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika. Vision Next, marami na ang natulungan.
6: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic. Sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from
5: Vision X. Epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
7: Sanson Plus Coffee Mix.
8: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Sanson Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Sanson Plus Coffee Mix.
7: Sanson Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bago.
9: Ako si Carla, hirap akong humigat. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
7: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: The Secret of Health.
1: Walang kabang mga kaibigan sa ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. Ang programa po ito ay hadis sa ng Yes to Health Incorporated at syempre ng atin pong mga mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na mga nutraceutical grade na mga produkto. Kabilang na po dyan mga kaibigan ang ating pong Sandton Plus Gold, ang nangunguna na suplemento na pwede nyo pong mabili, ano, sa atin pong mga authorized dealers, mga kaibigan. Ang Sandton Plus Gold po, mga kaibigan, ay meron po yan siyang mga extract na nakakatulong, lalo na sa mga kababayan natin kung kayo po ay nakakaranas, ano, ng mga inflammatory diseases, kabilang na dyan yung pinag-uusapan po natin, ano, na rheumatoid arthritis. Ang Santong Plus Gold po mga kaibigan ay napakaganda para po sa pagpigil o pagpapababa ng tuloy-tuloy na pamamaga sa iba't ibang parte ng atin pong pangangatawan. Lalo na kung tayo nakakaranas ng mga arthritis, tinutulungan po yan mga kaibigan na pigilin or pahintuin mga kaibigan yung tuloy-tuloy na pamamaga sa atin pong mga kasukasuan. Dahil alam naman natin, pag meron pong pamamaga, nandyan talaga dok yung pain. Ano? O, pagka may inflammation, meron po talagang pain na mararamdaman po kayo mga kaibigan. So ang Santong Plus Gold na meron po mga extract, standardized extract ng mga powerful herbs mga kaibigan, tinutulungan po niya na unti-unti pong pakipisin yung mga pamamaga. Ano? Patigilin yung pamamaga sa iba't ibang parte ng atin pong pangangatawan. Siyempre, pagka medyo nag-decrease yung inflammation, yung mga pain, unti-unti din po yun silang nagsosubside mga kaibigan. No? Kasi the more na tumatagal yung inflammation sa pangangatawan nyo, mas nagiging sensitive kasi yung mga neurons na yun yung nagpapadala ng signal mula dun sa part ng katawan natin papunta dun sa atin pong brain area mga kaibigan. No? The more na tumatagal yung pamamaga or the more na nag-increase yung range or yung laki ng inflammation sa pangangatawan mo, the more din yung pain. Kaya nga minsan yung iba dok, kunting kilos lang, talagang aray nararamdaman nila dok.
2: Minsan kahit di ka kumilos. Oh. Pag meron kang malalang problema dito sa rheumatoid arthritis, talagang masakit yan. May mga naging pasyente na ako na ganyan, na talagang mga obese sila, tapos nagkaroon sila ng rheumatoid arthritis. Naku, nakakaawa talaga. Bawat galaw na lang, kahit hindi sila bumabangon, umaaray talaga sila.
1: Ayan, ha? So mga kababayan natin, ha, na nakakaranas ng ito pong uri ng mga karamdaman, huwag pong kalimutan mga kaibigan, uminom ng Santone Plus Gold. Isabay niyo po mga kaibigan ang atin pong Santone Vitamin C at ang atin pong Premium D3, ang atin pong complete trio, or ang atin pong ultimate trio, panglaban sa ganito pong uri ng mga karamdaman. Karagdagang tips, Doc. Baka meron po kayong mga tips sa mga kababayan na nakakaranas ng iba't ibang klase or itong tinatawag na arthritis.
2: Usually, daanin natin sa pagkain. Ano? Yung pagkain natin, dapat balanse. Marami tayong gulay at prutas at kinakailangan less yung pagkain ng high protein, lalo na mga karne. Kasi mataas yung ang mga tinatawag na inflammatory enzymes kapag meron tayong mga ganyang pagkain everyday. Less sugar. Tapos pwede tayong gumamit ng mga home remedies, mga herbal remedy noong unang panahon pa. Ginagamit ng mga albular yan, ano, yung mga turmeric, uluyang dilaw, yung ginger, di ba, yung mga luya. Pwede po kayo niyan. At as Ayurvedic medicine partner, lahat ng mga spices, gaya ng yung turmeric, luya, yung mga cinnamon, ayan, ginagamit dyan. Yung garlic, black pepper o paminta, nilalagay nila yan. Saka yung ano, yung cayenne o sili. Eh makikita mo yung mga sili, ginagamit nila pang tanggal ng pain. Ano? At marami pang ibang mga extracts na pwede niyong gamitin. Kaya nga nilalagay natin yun doon sa ating Santone Plus Herbal Oil. Yung mga extract na yan na magagamit nyo pag sumasakit yung rayuma, nakakapagpakalma ito ng mga pananakit ng inyong mga kasukasuan o parte ng kalamnan. So pwede rin gumamit ng VCO kasi VCO, nilalagay ng mga albularyan dati nung panahon pa sa mga pinapahid sa mga magmaga, di ba? So di ba kayo nagtataka bakit mabisa? May VCO eh. Mayan tayo inflammatory yung VCO at ito ay napakaganda. And of course, bukod sa diet, bukod sa home remedies, pwede kayong mag-take ng mga mabibisang supplement. Yung binabanggit ka natin, yung Ultimate Trio natin, ay meron na yung mga sangkap na pwedeng makatulong sa mga pamamaga at maganda rin yung impact niya sa ating immune system. Kasi take note, autoimmune disorder ito. Walang definite cure for a disease that is caused by our own immune system. Ang unang gagawin lang natin is to modify the function of the immune system by giving enough nutrients para yung ating, ang tawag nga nila noon is immune system, hindi lang booster, ano? Hindi lang yung papalakas yung immune system natin.
1: Modulator.
2: Imo-modulate mo yung function ng immune system. Kasi during that time kasi parang lito yung immune system mo eh. Hindi niya alam sino kalaban, sino kakampi. Kaya ina-attacking niya on-site kung sino man yung tatamaan niya. So yun yung gagawin ng ating mga supplements at ito ay makatutulong hindi lang sa mga may rheumatoid arthritis, maging doon sa mga may common arthritis o rheumatism na sakit. Kaya di ba pinaghalo na yung rheumatism na, arthritis pa, saan ka pa? Kaya nga rheumatoid arthritis, napakalalang kondisyon sa ating mga kasukasuan.
1: Ayan. Ayan. So mga kabayan po natin, nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan, pwede pong gawin, ano, yung mga nabanggit ni Doc Algie. Well, kung meron kayong mahanap dyan sa kusina po ninyo, ano, ng mga pwedeng pang home remedies, mga kaibigan, At lalo't higit, huwag talaga kayong magpapawala ano, ng mga produkto natin mga kaibigan. Para anytime ano, na nararamdaman nyo parang umiiba ano, yung pakiramdam sa inyong mga joints, ay inuman ka agad ng atin pong Ultimate Trio mga kaibigan. Yan po yung mabibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar.
4: The Secret of Health.
1: Mga kabayan natin, if ever meron kayong mga tanungan, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545.
4: Secret of Health. Live advice.
1: Live advice po muna tayo. Ano nagtanong dito, Doc? Ano? Tanong ko lang po, ilang beses ba ang pag-inom ng premium D3? Mataas po kasi ang cholesterol ko. Salamat po.
2: Pwede kayo mag-take ng premium D3, 1 to 2 capsules a day. Pwede rin gawing 3 capsules kung talaga medyo mataas na inyong cholesterol. Ano? So yan kasi very safe naman na supplement. It's a fat-soluble vitamins ang makukuha natin dyan. At ito ay pasok dun sa dietary, recommended dietary allowance ng ating vitamin D3 every day. So, take it as long as 2 to 3 capsules a day after meal, itatake po ninyo.
1: Mm-hmm. Yun na sa mga kabayan po natin, ano, na gusto mag-take ng atin pong Vision X Plus Softgel Capsule, yung supplemento po natin para sa mata, sa mga nakakaranas po, ano, ng problema sa kanila pong mga mata, mga kaibigan, mas mainam yan na i-combine nyo yung premium D3 po natin, ano, since meron po yan siya mga fat-soluble vitamins like vitamin E, vitamin A, and others fat-soluble vitamins. The best po yan mga kaibigan pagka merong rich source ng mga essential fatty acids para po sa mas mabilis na absorption ng mga vitamina po na yan mga kaibigan. No? So mas magandang i-partner po yan sila mga kaibigan. At isabay nyo rin yung Ultimate Trio natin ano? Sa mga kababayan po natin na gusto mag-take ng iba pa nating mga produkto. 65 na po edad ng lolo ko at mahina na talaga. No? Ah, yung lolo daw niya, 65 na ang edad. Kung pwede pa daw gumamit ng turbo.
2: Pwede. Pwede po. Ang turbo naman, hindi naman, yung iba kasi iniisip nila pag turbo, pampagana lang. Hindi po. Ang turbo ay ginawa para sa kalusugan ng kalalakihan. Kasi alam mo, ang lalaki, similar sa babae, meron kaming hormone. Okay, at yung hormone namin, pag hindi balanse, magdudulot yan ng iba't ibang problema sa katawan. At hindi lang yon, ang concern kasi sa turbo dietary supplement, pinagagaan niya yung daloy ng dugo.
1: Mm-hmm.
2: Kasi yun ang pinaka-importanting factor eh. Kaya yung suplemento na natural, na nakapagpapaganda ng ereksyon, or yung tinatawag nating libido sa mga kalalakihan, ang unang target niyan talaga yung daloy ng dugo, then yung hormone balance ng isang lalaki. So at the age of 65, maniwala ka sa akin, 80 years old, nagpupunta sa clinic dyan sa Quezon City, nagugulat ka kung anong bibilhin, turbo. Hindi lang isang banig, isang box ang binibili.
1: Grabe.
2: Tapos pag tinanong mo, ba't po yan ang inyong binibili? Kasi ito daw yung sabi niya, na gumaan ang aking pakiramdam nung ako eh may gumiinom-inom ng turbo, pati yung pag-ihi daw niya, pati yung pakiramdam niya na dati hindi maganda, eh nabawasan. Saka naging energetic siya. Kasi nga, yung epekto nito sa daloy ng dugo at sa hormone, mahalaga yan habang umiidad tayo, may suplemento tayo doon sa, habang umiidad, eh bumababa naman yung tinatawag na level of energy, yung reproductive health ng isang lalaki.
1: Ayan. So, mga kababayan po natin ano, na gusto mag-take ng ating pong Turbo Food Supplement for Men, ito po yung nakakatulong para ipa-healthy ang ating pong sex life. Ano? Palakasin ang ating pong yung pagkalalaki mismo doon. Ano? At hindi lang po yun, nakakatulong kasi yan sa mga organs like yung prostate po natin mga kaibigan. Ano? At yung iba pa na organs sa ating pong
2: pangakawa. Kahit wala kayong partner, okay lang yan.
1: So yun, sa mga kabayan, meron na doon 80, nagtitake ng turbo natin.
2: Meron. Actually, most of the ano consumer ay nasa above 60 years old.
1: Yan pwede bang gumamit din ito do kahit mga 30 ka pa lang?
2: Pwede.
1: Pwede rin.
2: Kasi hindi, ang alam mo ngayon, yung problema sa hormone, di lang naman yun sa matatandaan.
1: Tama
2: eh. Bata pa lang, depende kasi sa exposure natin sa stress, naapektuhan na. So, marami nga ganyan, denial lang yung iba eh.
1: Yun
2: nga. Diba? Hanggang sa nagkakahiwa na nilang mag-asawa dahil yung lalaki in denial. O diba? So, ang gagawin nyo, sa halip na hiwalayan nyo si Mister, kung kayong mga kababaihan na medyo napapansin nyo na, regaluhan nyo na lang ng turbo.
1: Ayun.
2: Oo. Para bumalik yung siglan yung mag-asawa.
1: Okay. Ayun, sa mga kababayan po natin, Turbo Food Supplement for Men. Mabibili na rin yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Ako Dok, alam po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa na mga mensahe sa ating pong mga avid listeners.
2: Ang ating masasabi lang, no, thank you. And sana po yung mga binabanggit namin mga information dito ay makatutulong po sa inyo. At salamat din sa pagpatronize sa ating palatuntunan sa mga produkto po ng Yes to Health. Hanggang sa muli, ano, dalangin natin ay pagkalooban po tayo tuloy-tuloy ng Panginoon ng malusog na katawan. Hindi lang po kayo na tagapakinig, maging ang inyong buong sambahayan. God bless and sana po ay maging maayos itong araw na ito. Ako po si Doc Algie.
1: Thank you so much, Doc. Maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito naman po yung likod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapalam hanggang sa araw po ng bukas, tayo po ay magkarinigan. Magkasama-sama dito sa ating pong programa sa ganitong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan. Ngayon pong dalangin ang Panginoon nawa ang wapagaling sa lahat po ng ating mga karamdaman.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
2: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
3: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
4: Kung mamino ka sa XFM.
5: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko na mina o XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
4: Kung mamino ka sa XFM.
5: Apa, sa dihang, sukan na mina o XFM, saan man nga. Di ba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Hindi ka atras, pise? Ah, may pay muligin.
6: X.
4: XFM.
6: FM.
5: Exciting.
7: 95.9 XFM Jensen.
6: XFM.
8: Exciting.

Diha ay duha ka estudyante, si Pedro o si Juan. Nang limpyo sila sa classroom niya, nag-away. Miabot ang ilang maestro niya, di-imbestiga sila. Hoy, nga nung nag-away ang mundua, ha? Nang si Juan man sa mam! Iyan akong gihapak sa scrub the floor. Hoy, kamundua, ha? Mag-away pa ka rin usap, bitayon tamundua sa bayang magiliw.

og chicken nami sa usa ka restaurant. Pag-abot sa order, nasuko ang customer kay dunay dako kaayong langaw nga naglutaw-lutaw sa sabaw. Iyang gitawag ang waiter. Hoy waiter, unsa man ang binuwangan nga dunay may langaw kini inyong mami? Kagahapon din ko mi-order kog mami, dunay ok-ok, unya karon langaw na sab. Sir, kuan mangkul sir,

sus, gipamaak na ng iro nila, pre. Nanaganda ng iro nila hasta mga tao, gipamaak hasta polis. Ha? Gi-interview sila, pre. Ha? Kung sa may kaliwat sa mong iro doon, may isog man. Ha? Irumbuang nanoy.

0: XFM Jensen.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako po si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa give

0: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mo pakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
1: Vision X Plus user, atong paminawon.
2: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsigil, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukinin ato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruha nga nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
4: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: Lab, abriko.
7: Ha?
6: Abot na ko. Abriko ba? Abot na ko.
7: Dini ko. Wa ko'y gisuot. Naghubo ko.
6: Okay, Roy. Wapit ako'y kauban.
7: Ipawala. Pero ako,

0: mina mo bayo. Nindot ganing tingog ako na. Bakti gani, yoyoy na.
1: Dabi di oy, mangigala, ayaw mo ka Tony Max, e butbuto na. Ako'y tuhuin ninyo kay Miss Tiso ko. Kala siya.

0: maghapon.
1: Hoy, pre, unsa mo na ang nakikiras maghapon? Patakta ka man ya.
2: Hindi, ang unang litra, kasunod-sunod lang kunin mo.
1: Sunod, wapang ni hapon to panahon na.
2: O, panahon pa to sa imong uyuan si Limahong.
1: Ay, panahon pa to sa pisip pa ka.
2: Ah, may paatuos mo, ilakiro na to.
1: Ilakiro na to, ang madali ah.
2: O, sige, ang malagay.
1: O, sige.
2: Okay.

0: ka. Ha?
1: O sige, dako. Ha? Patakantaka magagdako, dako.
2: Imo raman litrap, ha?
3: Imo litrap, patakal magagdako, dako. Dami dako, day.
4: Ah! Dako kagitlo!
5: XFM Jensen.
6: XFM. Exciting.

0: VisionX Plus. Ang VisionX Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. VisionX Plus. Mapalit sa mga butika.
1: XFM.
0: VisionX Plus. User, atong paminawon.
2: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghanap ko gitomar pero wala man siya epekto. Dako na noon kayo gasto. Itistingan ako ang VisionX Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
0: VisionX Plus. Ang VisionX Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. VisionX Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Oy, na yung gamugot mo na imong dagway.
4: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
3: Ano man?
4: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kuto.
3: Mali na nga kape ang imong giinom.
4: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer.

0: mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
1: XFM.
2: Joel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog.
3: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
2: Historia eh. Laini pre. Nadunggan ako ni sa radyo. Pang long lasting sa loving-loving kay misis.
3: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long-lasting.
2: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
3: Wala o halagid ka, Pioy. Karun pa ka na ay balo? Turbo lang ang malakas.
4: Oh. Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Samsung Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus.

0: Malapit na butika.
1: XFM.
2: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
3: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
1: XFM.

Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM Network Philippines Standard Time, alas 6:20 sa buntag.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katarimban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Pulsaan! Pulsaan! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulsaan! Pulsaan! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Pagbundag, pagbundag, dakbayan sa Donald Santos. Happy Sunday, kanatong tanan. Welcome sa programang Bullseye Sunday Express karong adlaw. Pinsa 21 bulan sa Hunyo, tuig 2026. Bullseye! Kumusta matag-usa? Hinaot, kailas may kahimtang ang mga katropa. Anining adlaw ang Domingo. Oy, pagmata na diha kay adlaw sting simbar baron. Baraw iga, inig maglinog na ba? Dali, kita mo kasing gito. Ginoo. Bullseye! Diba, katropa, atong i-prioritize ang panahon para sa Ginoo kay Watakabalo. Tanang butang sa kalibutan, temporaryo, unya siyempre, mas maayong nakaandam kita kay muabot yung panahon nga ang matag-usa, mutaliwan man, pero lagi, katropa, pangutana, andam ka na ba? Bullseye! Bayang buntag sa tuba katropa sa 26 kabarangay ng siyudad sa General Santos. Welcome sa programang Bullseye Sunday Express. Happy Father's Day sa mga katropa na to. Happy Father's Day. Happy Father's Day, Dia Chip. Kalimot ko na. Father's Day na yun. Grabe. Sa mga katropa na to nga nag-celebrate og Father's Day. Karong adlaw, Happy Father's Day. Kaninyong tran. Dili sa yun, mahimong amahan. Habi na ko sa una, lami kayong mahimong amahan. Mas lami, gina yung mangalot sa ulo. Labi na kong wak kayo pangbayad situation. Pero sila katropa, ang pribilehiyo nga mahimong amahan ta, mahimo tang haligis ta panimalay, dako kayo. Gato nang ginadawat ang hagit o sa matag ginikanan, sa matag amahan sa panimalay, ginahangyo ginato nga gamayng kugi o dyan gamayng pasinsya para siyempre mamahimong malipayon ang tibuok pamilya. Bayang buntag sa mga katropa sa Makima area, maitom kiam, baog maasim. Good morning kaninyong tanan! Ayang buntag sa mga wapakalungag, kay grabe lagi gabi eh, napulag in town. Ay lang magkapalabi yung pulaw ha, kay dili may lawas ng sigig pulaw. At syempre sa mga nag-birthday karong adlaw, happy birthday ka din yung track. Happy birthday! Ay lang magkamalaka, kung wala'y handa, wala may andam para sa inyo ha mga katropa. Ang importante na hinumduman kasi mong mahal sa kinabuhi, nga gi-celebrate niya imong birthday. Kaya siyempre kung mga kahanda ay nagkaulaw.
1: Ulaw man tani.
0: Ay nagkaulaw. Basta ang importante niya nga nadungagan o sa katuig ang imong adlaw mga katropa. O God, that's worth celebrating mga katropa. Happy birthday ni mo ha.
2: Happy birthday.
0: At siyempre sa mga katropa sa Glan, Malapatan o Malungon, Alabel, mga taga Sarangani Province. Uy, taga Glan, good morning ka ninyong tran. Karong adlawa, muad to ang atong team, ang XFM team, XFM Jensan, XFM Tagom sa paghatod o ato ang hinabang ginagmay mga katropa. Relief assistance ang atong buhaton o sa mga areas lang nga atong na-identify nga most kanabang nagkinahanglan jud kayo. So expect nyo diha ang atong mga katropa, si Katropang Ruel, atong station manager, si Katropang Ivan Pulonan, si Katropang Evelyn sa Basahe o daghan pang uban, si Katropang Che, Katropang Lovely, Katropang Eljan, daghan pa niya si Katropang Ray o si si Jim. Kay kauban mi ani, wala man pwede mag inusara ko diri, di mo kunya biyaan ani kay kauban gyud mi ani gyud sanggang dikit.
2: Bullseye! Bullseye!
0: 25 minutos na kalabay sa alas 6 mga katropa. Ay kalimot sa imuhang lawas, kining bahina hatod ka nato sa Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Cough Mix, Santon Plus Cough Mix, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Oil, o Santon Vitamin C. Igon man sa Turbo Dietary Supplement for Men, Clear Skin Herbal Soap, Santon Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Cough Mix, o Vision X Plus, mga katropa. Alas 6:26 na, tuwa na to ang mga ato ang bagong headlines mga katropa. At tuwan sa nato ang atong word for the day karong buntaga. Ang word for the day karong adlaw mga katropa, mabasa sa Proverbs 16:3 nga nag-ingon, commit thy works unto the Lord and thy thoughts shall be established. Kani katropa ha, ang atong kinabuhi, usahay din nato mabalaan ang meaning. Usahay din nato mabalaan unsay purpose nini. Ang pulong karong adlaw nagahatag ka nato og encouragement that we should commit all of our lives sa kinabuhi sa Ginoo. Sa tabang sa Ginoo, mahimong malampuson ang imong kinabuhi katropa. Marang i-commit nimo ang tanang buluhaton di as Ginoo. Whether you eat, whether you drink, og unsa man imong buhaton mga katropa, do it in the name of the Lord Jesus Christ, mga suking tigpaminaw. kay usahay, natural lang ka na to nga mabalaka. Usahay, mag-uberting ta. Nga sa ato mga plano, mapasa o kanamang bisag manigosyo man sa pamilya o sa ato mga adlaw-adlaw nga trabaho. Daghan yung kayo mga problema ang atong masinatian, mga uncertainties, mga dili masiguro nga butang ba, murag alanganin mong kuani, murag dili man ako kaya, di ba? Daghan kag mga doubts. Apan ang panultihon, nagpahinomdom ka na to, nga ang unang lakang sa kalampusan, mao ang pagtugyan sa tanan natong mga buhat, ngadto sa labaw, nga makagagahom.
2: Bullseye!
0: Nganong kinahanglan man nakatropang Chris? Ako, I've been serving media for 16 years, mga katropa. And nakita na ko kung unsaon ang kinabuhi nga walay Ginoo. Na-experience na ko ang Ginoo nga wala gina ang kinabuhi nga wala gina-commit sa Ginoo ang tanan. Na-experience na ko kung unsa ang kinabuhi nga layo sa kamatuoran. Layo sa kanabang paghatag o kahigayunan nga mupalapnag ang pulong sa imong kasing-kasing. And it is worst, mga katropa. Very worst kind of life. Parang nga ginahangyo na kumatag-usa. Atong unahon ang Ginoo. Nga naman, kung unahon ang Ginoo, ang ato mga desisyon, iyang i-align sa ato mga hunahuna. Aron mawala ang kabalaka o magiyahan kita sa atong saktong dalan. E kalimot nga ang kakugi, inubanan sa hugot nga pagtuo, kanabang pag-build up sa imong pagtuos Ginoo, mao ang yawi nga malatid sa atong mga kaugmaon. Ato pa, mao ka na itong word for the day, mabasa sa Proverbs 16:3, na naging on, commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established.
2: Bullseye!
0: Nga nagyo buhaton, i-commit lang na ang Ginoo sa Ginoo ang tanan, kaya siya na'y bahala sa itong mga kinabuhi, o di ito niya pasagdan, bisag unsay mahitabo mga katropa. At ito mga headlines karong gabuntaga, anya na.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Bahin sa Ligos Baca Road, gisirhan mga alternatibong ruta alang sa motorista gilayon nga gipatuman.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Samtang, XFM Station Partners, naglusar bangon Mindanao Relief Operation sa Glan, Sarangani Province.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Samtang lalaki na nibalibad, makigsinumbaga ay gipusil.
2: Bullseye!
0: Kung ba ang mani panahon na di natagustog sa amok, pusilon may noon ta.
2: Bullseye! Bullseye!
0: 180 billion nga pondo alang sa rehabilitation sa Mindanao, andam ng gamiton, sumalapan ni Super Senate President Gatchalian.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Og lima ka Palestinian lakip bata patay sa pinakabagong airstrike sa Israel ngadto sa Gaza.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Mga katropa, mao ka na itong mga balita, karong taon-taon at itong pagkasawaan. Ay kalimot, mga katropa, inyong kauban katropang Chris Legazpi ha, sa Adlong Domingo. Ay lang mga kalimot des pagminsahe sa toang Facebook page sa XFM 95.9 General Santos o sa toang XFM at TV, mga katropa, diya sa toang YouTube account. Ay mga kalimot, ato ng bisitahon, ato i-share, i-like, i-page ang page na to para usap sa imong mensahe. Pwede mong padala sa toang text line para inyong gustong ipaabot ng mga gusto ninyo mga idea, suggestion mo na, pwede ninyong ipadala. O siyempre, abri gyapon ang ato mga katropa sa mga dagko ng mga hisgutanan. Kalimot ang text line 0962479-1855. Kadali mga katropa sa magbalik sa uban pang mga hisgutanan o balita atong pagkasawan. Ato sa paminahon mga katropa, ang nakasinati sa kayuhan human nagtinumar o Santone Plus Gold.
1: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, yatake, tungod sa akong high blood. Recommender sa akong kauban, kining Santone Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
3: Santone Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
4: XFM.
5: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
6: Mayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan o tinai para masala, mabalansi o makabuhat o mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayup ng lifestyle o dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom o bino o pagkaon sa mga mantikaon o tambok ng mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagka-adunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
7: The Secret of Health.
3: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya o spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C o apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
8: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
6: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin o sa kapinoli compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mukupos ang naghubag nga atay o magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
9: Santon Plus Gold.
10: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kog dako sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
7: Santon Plus Coffee Mix.

0: Sanfon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Sanfon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Motomar og Sanfon Plus Gold Herbal Capsule og Sanfon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Sanfon Plus Coffee Mix. Ang Sanfon Gold Herbal Capsule, Sanfon Vitamin C og Sanfon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika sa Mercury Drug, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Hay, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
3: XFM.
2: Exciting.
4: XFM.
0: 95.9.

37 minutos sa labay sa alas 6 sa buntag. Alas 8 tataman mga katropas itong pagpanaguban ha sa Samtang. Nag-andam na itong team sa mga tagaglan sa Rangani Province diha. Among ginaauhag, matag-usa diha. Padayon sa pag-ampo, nga mahimong safe, mahimong sound, nga mo ang pag-anha sa inyo diha. Karong adlawa, makaabot ang mga hinabang sa mga katropa na naghiusa aron nga dili mo pasagdan dihang napita. Ang paglaom na kanunay ay magkabalaka basta naapatay kinabuhi na pag ginig paglaom mga katropa. Ngon gito uban nga kaya ni bisag na wa na ibalay kaya gyapon ana gyud kay syempre dili pwede nga moingon tag di kaya nga ngatong kahimtang luoy na kay takis pa magiga malasaki sa tuwa di ba. At siyempre, at mga katropa, makita nyo diha, si katropang Ruel Dumantay, si katropang Eljan, si katropang Ray, kabilang ni katropang Chip Bebot, ang inyong magkauban karong buntaga mga katropa. O, gadaghan pang mga kanamang kaubanan sa XFM Jensan o XFM Tagum mga katropa diha sa Glan, sa Rangani Province. Inyo magkauban karong buntaga, muhatod o tabang ang atong relief assistance mga katropa sa kinasingkasing ginagmay man pero kinasingkasing mga katropa nga gustong mutabang sa tumakigsunan nga nag-antos na nining kahimtang sa linog nga nasinatian 7.8 magnitude din sa areas Mindanao. Sa mga balita, karong buntaga ato ng pag-asawaan mga katropa. Bullseye! Ario, bahin sa Digos Baca Road, gisirahan nga mga alternatibong ruta alang sa mga motorista, gilayon nga gipatuban. Bullseye! Opisyal ng gisirahan, sugod kagapong adlawa, Hunyo 20, ang bahin sa Digos Baca Road sa General Santos City. Aron hatagan o dalan nga dalan ang konstruksyon o siminta, pagsiminto sa bypass road mga katropa. Karong adlawa, Hunyo 21, ipahinom naman pag-usab ang mga motorista nga magdahom o kausaban sa dagan sa trapiko. Gikan sa Phoenix Gasoline Station o Chowking hangtod sa Silway Bridge. Kamulungtad hangtod Hulyo 31, 2026. Ipagawas na ang alternatibong ruta ang mga padulong sa city proper mahimong muagi sa Dasera Avenue, Salbani Street o Aparente Street, padulong sa National Highway. Ang mga bus o mga gagmay nga sakinan kay gipaagi sa Dasera Avenue padulong sa Yumang Street. Samtang ang mga truck o dagkong sakinan kay agi kinahanglang buagi sa General Santos City Circumference Road. Ihangyo ang kooperasyon sa pasensya sa tanan o panawagan sa mga otoridad gasundon ang mga traffic signs o mga nakatalagang personnel sa lugar alang sa kaluwasan sa publiko. Well, kini maayo ni katropa, dako ning tabang mga katropa sa atong dakbayan. Isipa, kung doon ay kausaban, doon na yung adjustment. Kung doon ay mga i-improve, na ay changes. And I hope everyone is willing nga mutuman na na, dili unta ta magkana magpagahig ulo kung nakita na to nga doon ay adjustment, murag di na to sundon. Sige lang, gamayang sakripisyo naman eh para sa katunay sa atong syudad. Mahimo na magamit ang underpass mga katropa. Gisaan man ni Secretary Vince Dizon nga pitcha 31 sa Hulyo magamit na ang atong underpass. Bullseye! Finally, kanabang dunay kamot nga nangunay ana o di na magsigig pasangil o si Kinsaman ang atong secretary na sa DPWH boy nangamot sa mong proyekto. And I hope mahuman matapos na ang maong mga nasinatian na itong ginagmay nga problema sa area. Anyways, naana diha ang maong ato ang underpass. I-complete lang na. Huwag ang hangyo sa itong kongresista. Nga itong mga iyahang recommended kay para sa kaayuhan sa katawan. Di na uta mausab pa o di na magkaroon pa og untowards incident mga katropa. Pwede man sigurong hatagan po o kanang pagtagad ay hapa hingpit ngay patuman ang maong proyekto. Ang catch basin lagi daw giingon sa ilalom kanang gihimo diha nga padulong dito sa sapa mautoy iyang gihingusgan ni Congresswoman Sherlyn Banyas Nograles nga kung pwede hatagan ka to o kanabang nga igo nga aksyon para dili na magbalik-balik kung galing magbaraman galing ng kuan diha kanang pump diha
di na ta makasinati o kakulian kung doon ay problema ang underpass mga katropa. Pusaan! 42 minutos na kalabay sa alas 6 sa buntag. Dugang pas mga balita karong buntaga. XFM Station of Partners Taglusan o Bangon Mindanao Relief Operation Saglan, Sarangani Province. Pusaan! Pusaan! Sa inyos ang pwersa karong

or lip goods ngadto sa mga apektadong residente sa barangay Ilay Aglan, Sarangani Province. Tawang sa mga bayanihan ang magkahatag og nalian nga pagkaon, supply o paglaom sa mga kaigsunan nga nakasinati sa epekto sa kalamidad. Pusa! Una, karong adlaw mga tropa, makauban ninyo ato mga XFM personal, XFM Jensan, XFM Tagom, naadiha sa Barangay Ilaya, Glan, Sarangani Province. Kaya gusto lagi nato nga mo-extend og tabang ang XFM Jensan, dunay kasing-kasing mga katrupa nga pareha gyapon sa uban diha, labi mga vloggers, local government unit, gusto gid nila nga makigiusa sa ato mga kaigsuunang nag-antos diha. And we hope nga kanang tabang nga among kinasing-kasing na mahatod sa inyo ha, kanang makahimo na untag upliftment bisag papano ba, kahit papano dili na maglisod kayo, dili na mabutang sa alanganin ang kahimtang sa tumakiksyon. Katong nadungog na ko kay nag-adto man pod ang Mount Calvary Church sa pagpanguna diha ni Sir Elmer ulam sa pagdumala ni Pastor Douglas Season. Dunay mga daghan ubay-ubay na pod nakaduha na ka batch ang Mount Calvary Church sa pag-addos Glan sa Rangani Province. Dunay mga komunidad nga 8 days nang walay kaon, walay tambal, walay balay, naalang sila sa tent, mga katrupaluoy kayo. Munang maunay nakapaaghat ka na mo diri sa XFM nga maghimo mi og relief operation Bangon Mindanao relief operation. May na lang no, nagdahom ta nga unta makahimo kini og something na makatouch sa kinabuhi sa mga nanginanglan. Kay ang unsay pinakaimportante karon kinabuhi mga katropa. Luyos tanan nato mga nasentian ang pinakabililhong butang o dili na butang, pinakabililhong parte sa atong matag-adlaw ang kinabuhi mo ang pakiga uban sa mga nanginahanglang mga kaigsunan. Wala nga dakong tabang kini. Ug salamat sa mga donors nato nga nagsuporta. Di na tumuso-uso ang pangalan pero ubay-ubay ng mga katropa, mga individuals nga suki sa XFM Jensan nga naghatag og kinabuhi ning atong relief operation kun Bangon Mindanao relief operation sa Glan Sarangani Province. Particularmente ha mga taga Ilaya Glan Sarangani Province, hulatan ninyo diha ang atong team, padulong na actually ubay-ubay na ang nag-andam para sa pag-adto katong mga pag-pack sa mga gikinahanglan, giisa-isa gyud nato, gihimo gyud nato nga kuamba kanang epektibo maka uplift sa kinabuhi sa tumaka kaigsunan. Dugang pa sa mga balita, size 45-46 ang taknas buntag. Lalaki ni balibad makiksinong bagay gipusil. Gano man pong gipusil nga naging balibad naging samok gipusil pag hinoonon sa dako kay katraso ni Pat. Sa maron nga nadala sa tambalanan ang usa ka lalaki human ginunggab sa iyang kainom kasano alas 8 ang taknas buntag o taknas gabi ni atong Webes pizza 18 sa Hunyo tuig 2026 sa Purok 2 barangay San Roque Subilao Bukidnon mga katropa. Ang biktima na ilang si alias Juan na 30 anyos, samtang ang suspect na ilang si alias Pedro, 43 anyos. Sa investigasyon, nasairan nga ang biktima na kiginom sa suspect samtang ubo sa impluensya sa alkohol, niulbo ang paraglalay-stalay sa biktima o sa mga suspect. O sa suspect nga maoy, hinungdan sa ulahing nga gihagit sa suspect ang biktima sa usa ka duel. Para biktima, giingog nga wala magtagad sa hagit. Bisan panini ni Pauli ang suspek o pagkahuman, nibalik sa lugar nga nagdala og armas o gilayong gipusil ang biktima nga naigo sa tuong paan ini. Uban sa mong pagkitabo, nidaga ang biktima paingon sa dool sa balay o dito na ngayo o tabang. Kaya to dayon kini sa Bukidnon Provincial Hospital sa lungsod sa Manolo Portich alang sa medikasyon. Sa laing bahin ng suspect, daling ni si Bat, paingon sa wala matinong direksyon. Diha-diha dayon, naglusad ng flash alarm o dragnet operation ang mga otoridad aron nga mapadali ang posibleng interception sa niikyas nga suspetsado. Pwede gingon nga talawan. Nganing klaseng tao talawan. Kuman ka nagbuhat o kanang kabuang niya, o niya imong gibusil ang imong ka imong kalaban, naigos pa ah. Naglisod siya og nangay pagkitabang karon ikaw ni ikyas nganong di nimo tubangon ang imong problema. Bullseye! Bullseye! Mao na siya ang indikasyon mga katrupa, mohimo gay tagdaot ta

0: mahimo ganita og kanang butang nga isog kay ta, dapat atubangon nato dili kay tagu-taguan. Bulsay! Tawag sa mga katrupa nato diha nga talawan ba? Talawan makigharong sa kamatuuran. Bulsay! Bulsay! Manalo ra mayo ka labi na kung kabalo ka nga pigado ang imong sitwasyon. Oh, di pud ka forever magtago. Di pud ka forever nga makaigyas sa kamot sa balaod. And I tell you, mahayan nimo ang imong gibuhat kay ngano nagpadalos-dalos ka sa imong gibati diha. Kinsa man ka nga suspitsado alias Pedro alias Juan, bisag si kinsa ka pa, basta kay naka gibuhat daw tan, imong mahayan ang imong desisyon. Sa dugang pas mga balita karong buntaga. 180 billion nga pondo alang sa rehabilitation sa Mindanao andam ng gamiton sumalapan ni Senate President Gatchalian mga katropa. Ipahibalo ni Senate President Sherwin Gatchalian nga moabot halos 180 billion pesos ang pondo nga mahimong gamiton sa Executive Department alang sa pagbangon og rehabilitation sa mga dapit nga napiktuhan sa magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao. Sumala pa sa bag-o mga katropa, bag-ong leader o Senate President. Iyang inuso ang mas paspas nga pagpagawa sa mga pondo aron nga daling matabangan ang mga biktima. Gikan sa mga kandidat, maabot sa 18 billion pesos ang mamahimong gastusunon na ubos sa NDRRMC, isip Risk Reduction Fund, para sa pag-ayo sa mga nagubang edipisyo. Ipaniguro ni Gatchalian nga dako ang pondo sa kagamhanan o gikinahanglan nga gikinahanglan lang mao ang dinaliang pag-release niini. Well, inyo ginang pangatawan Senator Sherwin Gatchalian kay daghan na kay mo gisaaran diha. Daghan na kay mo gihibo nga mga rason para i-take over ang Senado lagi kay gusto niyo magtrabaho. Gano di ay? Katong dili pa mo majority, di mo ganahan mo trabaho ato? Di mo ganahan magpakitang gilas ato? Lisod, mampunang gahom ra inyong giapas kay para makatabang mo sa Mindanao, gipasangil pa mininyo?
1: Atay.
0: Ulawa po na ako ano eh. Nga para sa inyo mong function mong tarong, kinahanglan mahimo sa mong Senate President.
1: Ulaw man tani, oy.
0: Ang siyang ulaw, perting ulawa part. O taka-taka kang istorya riya. Imong pasangil ang kahimtang sa mga katropa natong nag-antos. Now karon, among paboton kanang 18 billion pesos or kanang 180 billion pesos nga inyong tabang sa buha. Ah, wala may maghulat og kanang dugay. Kinahanglan paspas na. Kaya naman, kami mag-antos diri. Ang among kahimtang unta masabtan ninyo nga lisod kayo magtulog sa tent. Init kayo, walay tarong nga pagkaon, walay tubig. Dili may kalaba, dili may kalihok sa matag-adlaw. Unta, maisip na ninyo kamong mga senador nga ayahay sa aircon nga inyong opisina. Bullseye! Bullseye! Ay lang, magkasuko ha. Tinood, maganda nga namos opisina ang aircon. Hindi maganda mahitabo nga namos tent mag-opisina.
1: Atay.
0: Diba? Ang inyong convenience, ang pag-antos na mo. Muna nga pwede lang, paspasan. Kining inyong gisaad nga 180 billion pesos nga pondo para mahimo magkanang executive kanamang assistance sa among kahimtang diri sa Mindanao. And I hope matuman dili lang puro saad, mahimo mahitabo sa pinakadaling panahon mga katropa. Alas 6:52 sa katapusang detalye sa mga balita karong buntaga. Lima ka Palestinian lakip bata patay sa pinakabagong airstrike sa Israel ngadto sa Gaza. Lima ka tawong lakip sa kabata ang napatay sa labing bagong pagpamusil sa airstrike o pag-atake sa airstrike sa puwersa sa Israel dito sa Gaza Strip kaniadtong Sabado. Upat sa mga biktima, lakip na ang duha ka babae ug usa ka bata ang namatay human igo sa airstrike ang usa ka apartment building sa Gaza City. Samtang usa ka babae usab ang gipusil og napatay dito sa lungsod sa Beit-Lahia. Bisan pa man nga giwatuman ang ceasefire kaniadtong Oktubre padayon gihapon ang pagpangatake sa Israel dili moabot na ngadto sa kapin o sa kalibong nga Palestinian ang nangamatay sukad sa baong sabot-sabot. Samok ni sa kuan langyaw nga nasod mga katropa o niya lagi kay samok man nito wala pa may kahuman sa among relief operation diri sa Islas Mindanao, Sarangani og General Santos o ang among mga senador naning kamot po nagtabang sa muwa kay naghatag man ni sila nagahin matud sila og 180 billion and I hope kining maong gahin nga kwarta maabot sa muwa sa mas madaling panahon and kamo di hasgasa kamo di mag nagakasamok kamo mong giwa kasulbad niya na kami igor agin may makibalita sa mga pagkita mo kay bisag unsaon na magatugkad unsay among kayang buhaton kung walay buhaton amang kadaguan ninyo diha useless yon mahimo lang casualties ang mga kinabuhi sa mga civilian sa Gaza City. And I hope masabtan po ni sa nasod Israel nga ang pagkutlos kinabuhi sa mga isigkaingon mabot na nakabalo ba ng mga Israeli og kanang 10 commandments kay muraga murag kining country sumala pa sa uban ha daghan daw matud pa ang dili mo tuod diha kang Hesus nya man di gid mo basag Bible ni matawanan eh. And I hope unta lang humanitarian consideration mahunong na ang maong pagpangatake sa mga sibilyan. 54 minutos ng kalabay sa lasays mga katropa. Sa pagbalik sa atong programa, ang mga uban pang interviews ka atong gihimo sa nagkadaiyang barangay ning siyudad General Santos kay atong gilibot suroy ang nagkaidiyang barangay, barangay Lagaw, barangay kining barangay Mabuhay o God, nagdumili mas pagtubag ang barangay San Jose. Adili, barangay Dragura Kilabantilan Chief, sa kina barangay Sinawal. O siyempre, daghan po ito itong atuan, pero kay kanigi, mga kapitan nato pating bisiha, mangod, di na ito mahurot sila o pakikinabi. Katropa, atong ipanungo kaninyo ang mga nahimo na itong pakikinabi alang sa itong mga katropa diya. Ganang sinatian, kining atong si epekto sa linog na 7.8 magnitude ng linog diri sa Islas Mindanao. Sa pagbalik sa programang Bullseye, katropang Chris Legaspi, inyong kauban. Karong muntaga.
1: Ako si Malo, realises ko kadua sa

0: duol sa inyong mga lugar.
1: XFM
0: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Kipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: XFM.

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
1: Nagsigi na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanagyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
2: XFM.
3: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalihin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
4: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
5: Vision X Plus User, atong paminawon.
6: Ako si Rigor, 57 anos, taga Makila, sa pa-driver. Kaliato, lagi ko problema sa akong mata. Kung magbasa kong newspaper, di kayo na ko maklaro ang litra. Magluha-luha ko na akong mata. Halos, hindi kita lang ko na ko ang newspaper. Sa akong mata, para maklaro lang yun ako. Dili lalim, oy. Labi na, mong drive sa kanan. Pero sukad lang, i-recommend sa akong amigo, ang Vision X Plus. Lami na kaya akong paminsar. Makataro na kong basa ang newspaper. O klaron, pasapod ka ayo kong mo reply. O chat sa akong mga po, ganahan na po kung mag-drive kay klaro namang gina akong pananaw. Akong pasahero, klaro ko kayong paa.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Ang Republic Act number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
9: Pangit, pangit. Lingi man dayon. Ipot, pot. Exciting.
10: XFM.
9: Exciting.
0: 95.9 XFM Jensen.
11: XFM.
12: Exciting.

0: Alas 7, ang tagnas bundag, mga katropa. Agoy, kaya nagyuta sa ito ang pag-paragisgot sa ato mga nag-unang hisgutanan karong adlaw.
1: Pusaan! Pusaan!
0: Ari na, ang ato main issue karong bundag, kahinlo sa temporaryong wet section, deserve ba sa mga vendor or mamaritay?
1: Pusaan!
0: Dili pa nila mga katrupa ay kalimot sa matag adlaw at buhaton ang atong pagsiguro sa atong health mga katrupa. Kay lagi bag-o ta mo sa katong atong pressure, atong blood pressure, kinahanglan nakasiguro ka nga nakatumar ka sa imong Santon Plus Gold mga katrupa. Ngayon nga naman, importante man gud nga imong masiguro ang imong blood pressure dili siya kanabang nabutang sa langanin kay nagpulaw mga gabi eh, nag-busy ka, nagkagibuhat. Nya daghang kay kagi hunahuna nga gikabalak-an. So katropa, kadang imong pagka-stress usa sa mga hinungdan, mao na siya ang mahimong trigger points sa pagsaka sa imong blood pressure nga mo resulta niya sa posibleng stroke o kanabang heart attack mga katropa. Mao na nga atong ginahangyo ang matag usa nga siguruhon ang atong panglawas unya maningkamot ta nga mahimo na to ang atong parte nga mahimo tang tabang ngadto sa atong isig kaingon na sa pagtumarog Santon Plus Gold makalikay ka sa mga posibleng balatian nga kadukan sa kadaghanan. Santon Plus Gold adunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, spirulina og mga katrupa maayo kaini sa atong blood circulation makapugong sa posibleng pag-igo kanato sa mga dagko nga balatian nga gikahadlukan sa kadaghanan. Santon Plus Gold, kalibot ikaw lagi ang una. Ari na itong main issue mga katrupa. Oh, grabe yun. Kaning kahinlo daw matod pa sa ato ang temporaryong wet section. Deserve ba nga ang mga vendor o mamalitay? Dapat hinlo ba yun? Oh, kung ako'y pangutanon ninyo katrupa, ha? Ang tubag ani, kailangan pa bang itanong yan? Kung dili ka damakis, kung dili ka bagra, dili ka hugawan, aw, dili naman ay pangutana, kaningana nga pangutana, oy. Basic man na, kapagkaon man sa tao, diya, wet section ko na, ang kagaw, paspas kayong muigo diya, kung dili na siya imintinar, ang wet section mga katropa, perting bahuan na, mura, nagkatong save more nga na lumpag, deskalumpang. Kasi mo, ta, katropa, Iban, sa save more kalumpang, sa ilahang tinaguan diha nga pabahumot, nga dugay kay mawak, may pato kay Wibayan o gamiton pero itigloura gid ba? May nga na ba itong wet section diya sa public market? Amot lang ha, kamoy balansi aning atong iskutanan karong buntaga. Nakaangkon og init nga lalis sa gihimong committee hearing kada itong Hulyo 18 Juan sa dakuhuman nga dako nga gikabalak ani kagawad Cesar Banyas Jr. ang dangatan sa mga mamalitay og vendors sa itukod nga temporaryong wet section sa Jensen Public City Public Market kon na Jensen Central Public Market.
1: Bullseye!
0: Matod pa ni Banyas nga kung walay saktong agasan o drainage ang maong pwesto, mapugos ang mga mamalitay nga magtampisaw sa hugaw nga tubig nga mupadulong sa salog sa merkado sulod sa duha katuig. Ginayong may barog sa depensa si Committee Chairperson Kagawad Richard Atindido. Din iyang gipasiguro nga dili kini mahitabo tungod kay naa man ang existing drainage sa palengke o gisaad nga adlaw-adlaw kining limpyuhan.
1: Bullseye!
0: Bisan pa man ini padayong gidoso ni Banyas nga Cesar Banyas nga ipakita og ipresentar o ipapresentar pag-ayo ang aktual nga disenyo alang sa mga lamesa sa face section aron masiguro nga hapsay og limpyo ang maong relocation o relocation site sa PH Ron Boulevard.
1: Bullseye!
0: Kani nga iskutanan init yun eh, nga naman. Nag-propose og kanabang area si Kagawad Rick Atindido nga lagi dito na sila mabalhin ang wet section sa atong public market o kabalo man gyud ta kung unsa nakabaho kanang atong wet section mga katrupa. Grabe dili gyud mo kabati diha nga ang mga customer kinsa pa mamalit diha ni maho mo diha.
1: Bullseye!
0: Namaligya ta og limpyo nya hugaw atong lugar.
2: Atay.
0: Dili mo pud gusto siguro ni kagawad Rick at Indido nga hugaw ang atong wet section. Pero ang pangutana ni Cesar Banyas, unsaon nimo pagpakita kung sa plano wala kay mapakita? Diba? Unsaon nimo pagsulti nga ang imong plano maayo na siya kung dili nimo mapakita sa kadaghanan diha, sa mga katawhan, sa mga mamalitay nga ang imong drainage plan ana ha?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Very common sense. Di na kinahanglan paglantugian. Di na kinahanglan pagpadak-an og tingog. Ang bottom line ani katropa, ang mamalitay, ang mga customer nga muhatag unya og kanang saktong income ngadto sa ato mga vendors. Sila magi kinabuhi sa atong negosyo, di ba? Then nganong dili man mahuna-hunaan sa atong kunsihal, sa mga kunsihal nga kini welfare ni sa mga customer sa maabot panahon. Og ang matag customer mga katropa adunay katungod sa limpyo nga ilahang palitanan. Nga kung hugaw na di kung balik di ay inyuhan lang ng inyong palingki di ha.
2: Ulaw man tani.
0: Ulaw di kayo eh. Unya ni abot pa sa isbutanan na kadungogos video mga katropa. Ay, na video din ni Chip. Atong paminahon ba, balikan na to kay gusto na itong ipadungog. Kaninyong tanan, ang nahimong diskusyon ni kagawad Cesar Lagari, Cesar Lagari man, Cesar Banyas, o gagawad Rick Atindido, ang chairperson, committee chairperson diya sa City Public Market. Chef, apalig kong ga-play.
3: Pwede ba natin makita yung design?
4: Ayan na nga, pinipresento natin.
3: Kaya nga, yung sa table na fee section, alam ka naman, hayaan natin na babagsakan yung tubig doon sa floor.
4: Diba? Yan na nga, pinipresent natin, yan yung
3: kaya nga hindi ko nakikita, kaya nga nire-request ko.
4: Hindi na pa natin pinapakita, hindi naman yung pakita mo ulit yung fees.
3: Yes, meron yung existing drainage, kaya nga lang, sa pag nasa isdaan ka, talaga maglalabas ka ng tubig. At saka magbabasa
4: ito. Kaya nga natin ginagawa yan dahil temporary. And we will not create another drainage because that will just temporary. At araw-araw yan lilinisan. That's the reason. That's the very reason. Araw-araw lilinisan yung road.
3: Pwede ba natin makita yung design?
4: Ayan na nga, pinipresento natin.
3: Kaya nga, yung sa table na fee section, alam ka naman, hayaan natin na babagsakan yung tubig doon sa floor. Diba?
4: Yan na nga, pinipresent natin. Yan yung
3: kaya nga hindi ko nakikita. Kaya nga nire-request ko.
0: Na, nah. Okay, Chip. Okay na, Chip. Ang ato mga kunsihal, gentle, magkaya na sila katong panahon sa eleksyon, humog ka na sila mga tingog, baga pwede pa lang lami kayo pangulitaw ba? Pero karon ang gawas man ang mga tingog nga dagko kayo, maraming magmana, bungol naman yung mga tawanan eh. Sa ba? Ato bang ipatigbabaw ang ato mga kinaiya nga di na ato nga mapugngan ang mga emosyon?
2: Okay.
0: Ay, huwag kalimot na masisyon. The public is seeing sa mga actions ninyo o kung namoy plano sa future, namoy dakong direksyon sa pandagas politika, be good. Buhata ang the best para sa welfare sa katawhan. Na? Kay kanang kay kagawad Cesar Banyas na sabtan ako nga wala siya lang tumong tingoha is to help the cost clients nga muadto sa wet section temporary ang nga balhinan sa itong wet section o fish mga vendors na ito mga katropa kay kung mutulo lang ang tubig dito sa log natural man gyud nga makasinati gyud o kana bang ma problema ang ato mga katawhan diya sa fish section or wet section sa ato public market. And I don't believe nga ma-maintain ni tarong kay kung walay drainage plan ang himuon para diha sa maong wet section, tinood ba itong giingon ni kagawad Banyas? Nga mag, alangan, tagaan pa na ko ga pakialam ang business sa uban nga ako aramang lamisa akong ampingan. Unya siyempre, ang dugo ana asa man adto, adto ginasubos. Unya ang imong tail, asa man amutamak, dito ginasubos. Langag mubali ang tubig sa mang klase.
2: Ayoy!
0: 7 minutos na kalabay. Unsa oras itong kwadjip, itong commercial? Unsa oras itong commercial? Unsa oras sa commercial na to? 7:20. Okay. Standby mga katropahan, dahil lang ito na yung palauman yun kay gusto na itong tagaag pagtagad. Kung kinsa mag yun ang adunay mali nga pagsabot, kung sabay tinuod nga nahitabuan eh, kay kani ang ato mga konsil, syuda dapat nagahisgot ni sila o makaayo ka na ito. Pero managtanaw na ko, unsabay gilabanan ni mga tawhana, kinsa ba ang ilahang giservisyuhan ani? Kamunay, kundiya, kamunay basa niya, kay ako igo lang ko maghatag sa inyo sa impormasyon sa patas nga paggataral o patas nga pagtratar sa mga impormasyon nga ato nakalap. Bullseye! Ang init nga lalis tali ni Kagawad Banyas o Kagawad Atindido, di lang usa ka ordinaryo nga diskusyon mga katropa. Sa konseho, og labi na kini nagpakita sa classical nga bangga tali sa theoretical nga pagplano sa opisina o sa aktual nga realidad sa komunidad. Bullseye! Bullseye! Una, ang kaisog sa pagpangutana. Dili luho mga katropa ang sanitasyon ha. Muna baruganan ni Banyas nga first and foremost, dapat limpyo ang atong i-propose diha nga temporary wet section sa atong public market. Bullseye! Bullseye! It should be done. Dili pwedeng imuha lang uyun-uyunan nga okay na siya. Nga samtang nakita na to nga dili man yun siya okay. Nga pwede rin yung mabutang sa peligro ang health sa atong mga katawhan nga mapalitong isda diha. Bullseye! Bullseye! Husto? Isog og matrunganon ang baruganan ni Kagawad Banyas. Ang paggamit sa mga pulong nga magtampisaw sa hugaw nga tubig, dili usa ka exaggeration o pagpamulitika. Kini usa ka hait o gapraktikal nga paghulagway sa adlaw-adlaw nga antuson nga antusunon sa mga ordinaryong lungsuranon kung pasagdan ang engineering design sa maong relocation site. Bullseye! Bullseye! Ah, duha ka tuig mga katropa dili ni Tiaw. Ang duha ka tuig. Ubay-ubay nga panahon kana. Himoong nga kadugayon sa temporaryong relocation site sa Pia Choron Boulevard kay taas kaayo na nga panahon mga katropa. Bullseye! May lang untag sirima na, may lang untag binulan, pero tinuig na part. And we are talking about the cleanliness sa maong patigayon. Bullseye! Bullseye! Nakalimot ba di ay ang atong kunsihal, Kagawad Rick Atindido, siya man ang dating nagdumala sa ato ang kalimpyo, kahinlo sa syudad. Dapat unahon ang kahinlo. Kinsa may ganahan mag-invest ka na to kung hugaw at dakbayan, baho ang atong wet section. Kaya ang dugo sa isda, di guna matago, baho na patkatrupa kung mauga, kung maigos init, o niya matamak-tamakan. Mauna ang breeding ground sa mga bakterya. Bullseye! Bullseye! Ang duha ka tuig, pondo sa baradong kanal, dugo, o hugaw, gikan sa isda o karne, igo na kaayong panahon para mahimong sentro sa epidemya o sakit. Sama sa leptospirosis o diarrhea ang atong maong merkado publiko. Bullseye! Bullseye! Una, kung nagtanaw ning atong mga kunsihal to serve the public, tanawa ko ninyo kung pwede mo ginaan yung gamito ng maong gambalay nga makita na to. Kung tinuod man ha, mahitabo diya magka leptospirosis o magka diarrhea o kanang ikulay na lang. Diya na lang tas ikulay kaya mo gina pinaka nag-uol na magita sa una na kay ang drainage na padulong sa dagat. O niya itong dagat, nahimo ng infested sa ikulay. So kanang ikulay, alangan na magmuadto kung palingki parang magka-ikulay lang. Wagi muadto diya nga customer. So manimaho na inyong palingki diya. Nga manimaho nga walay langawon na nga walay paskwa kliyente. Bullseye! Bullseye! Very common sense. Dili na kinahanglan lang tugian. Kaya nasabta na ito nga maunang tinuod ng sitwasyon. O siyempre, kung atong tanawon ang social justice mga katropa, ang mga muadto sa pampublikong merkado, ang mga kabos nga mamalitay o mga gagmayng vendors mo na sila kasagaran, ang mga naga-daginot sa ilang karta nga kinitaan, ginagmayng kinitaan, ginagmayng abot. Pero kung dili tagahan o pagtagad sa atong lokal nga paggamhanan, sila ang unang mamiligro mga katropa. Bullseye! Bullseye! Sige, kung magsakit kini mga tawhana, Kung ma-ospital kini matawan na, kay kinsang pundo ang gamiton. Kay kagawad at hindi, diba?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Swildo ba ni kagawad at hindi do ang gamiton para muadto diha sa ospital ang ato mga kabos nga makaigsuunan kay naigo sila sa kanang resulta sa pagpasagad sa atong balihinanan nga public market?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ako nang utana lang, wala akong masuko. Medyo kusog ako tingog sama sa pangmuntana ni kagawad Cesar Banias.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ana na bago na? O kinsay mo decide para sa tua, he should be accountable for karangga kinatawag nga para sa katawhan. Accountable ka diha part. Kung mag-anto sila, magsakit sila tungod kay kulang ka sa plano, naghatag ka, di na ka maghimog drainage system, kay naay available drainage system. Ang pangutana, pwede pa bang gamito na? Kanon sa aran ng drainage system gimuntar? Gi-check na ba na ninyo?
1: Bullseye.
0: Ayaw mo pagtinamad. Nagdawat mong sweldo. Gusto ninyo nga ang iyong plano okay na dayon. Muraga automatic na dayon. Muraga ba computer. Ngayon ipindot okay na.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Palihog lang. Tarungan ninyo yung trabaho. Tarungan ninyo ang inyong function. Diris dakbayan. Maulaw tas tong mayor.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Taas ang kumpiyansa sa mayor sa atong syudad. Nga kamo diha mo trabaho og tarong. Mo pahamtang og insakto sa matag proyekto nga inyong i-implementar. And you are advised to do it well. And I hope masabtan ni Councilor Rick Atindido ako, amigo na ko na si Councilor Rick Atindido. And I don't believe nga adi siya para sa katawhan. Di ko motuo nga adi niya ibutang sa prioridad ang healthy nga kahimtang sa panglawas sa ato mga mamalitay di as merkado publiko.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Makatarunganon lang ang i-demand ni Councilor Banias ang aktual nga disenyo. Araw makita, damang kay disenyo ipakita para dili mag-dakog-dakog tingog si Banias.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Labi na sa mga lamisa sa isda tungod kay hugaw ang atong wet market. Unya, siyempre, ang wet section, dili basta-basta mawala sa istorya nga naa may existing nga kanal. Pero pungutan na, unsa ka-healthy ang kanal? Kanus na pa nagigamit ulahi? Na nagkaroon na ba o pag-check sa baong kanal? Nganong atong gisaligan yun? Nganong ingana at kasigurado ang naka-investigate na mo ba diha? Naa ba mo nakita ang findings? O naghimo na ba o ocular inspection ang atong mga taga city engineering office?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Muna yung mga pangutana. Kay dili sa yon ang kahinlo ng atong pasagdan. Mabutang yun sa langanin ang katawhan, labi na ang mga pinakaubos nga miyembro sa atong komunidad, mao'y number one nga maapektuhan niining maong panghitabo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, siyempre, moraga saad sa pagdumala mga katropa, litag sa existing drainage. Ang depensa ni Atindido ni mao'y katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sa pikas bahin, ang depensa ni Kagawad Atindido, isip committee chairperson sa tipikal nga tubag sa usa ka opisyal nga nagdali nga mapatuman ang proyekto, bisan og maayo ang intensyon nga masiguro ang kalimpyo sa pinaagi sa existing drainage og saad sa adlaw saad nga adlaw nga pagpanglimpyo, dinhi makita ang kakuwang sa maalamong panlantaw kon foresight.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Dili man ko motuo nga dili ni hait si Kagawad Rick Atindido kay pila katuig naman po din na himong konsihal. Siguro ba siga ingana kataas ang kumpiyansa ni Kagawad Rick Atindido dili pareha sa pagpaniguro ni Kagawad Cesar Banias.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ay nagawas manggutor na kamangod pile mo diha o kaso sa ombudsman tanawa na delay.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Dili ingana dapat mo tubagwad kay katungod mo na nilang mo pile. Onya kung imuhang himuong personal imong tubag aw dili mo pud ikaw tag-iyas gobyerno wad.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Imong didan ang pagpile og reklamo sa mga hingtungdan kay naa sila dili masabtan ang iyong trabaho ipasabot og tarong sa mga tagapalingke sa mga katawan sa Jensan nga ang maong proyekto para sa kayuhan o diri palang gani, sa gagmay palang gani na to nga lihok o lakang, murag makita na to nga murag kulang man sa plano, murag huyang man ang imong gihimo diha nga balhinanan sa tong wet market.
1: Bullseye!
0: Padayon tara mga katrupa, standby mga katrupa sa pagbalik sa itong kanang programang Bullseye Sunday Express mga katrupa. Kaya ato pang nadungagan ang pakighinabi o pakighiskot sa maong problema diha sa itong public market mga katrupa. Sa pagbalik sa programang Bullseye, kinibahin natin ganito, Santone Plus Gold.
2: Ako si Don sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko kung siya'y maayo o nigawas niya ang Santone Plus Gold. Akong gisulayan, si duwa ka si mana. Nakuna siya kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
5: Santone Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: XFM.
7: Get ready, Cebu! The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18th, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie. Choose your challenge. 6K, 12K, or 16K. And run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125V4 motorcycle. Plus, win four iPhone 17, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit, four smartwatches, four JBL Go 4 speakers, four Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes. Register now. Visit our registration booth at Abilana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
8: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026.
9: Run, celebrate, win.
10: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: XFM.

0: Gising.
1: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
2: Mag-Turbo.
0: Oh, yes.
1: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
0: Mas lalakas ka pa.
3: XFM.

0: getaway time? Tara na sa Cliff Ridge Beach House. Surok 8 Sigil, Tinulto, Masim, Sarangani. Malapit lang from General Santos City. With pool and beach experience. Reserve na at 0929-473-8020. Cliff Ridge Beach House. Cliff Ridge Beach House. Your getaway near Jensen.
1: Dito sa Cliff Ridge Kita Kids.
2: A violation of Republic Act No. 7032 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Weh! Sa una! Sa wala pa ko ka maminaw og XFM! Andir-andiron na ko sa kong asawa!
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Pero karon, sugad na ka maminaw ko og XFM! Weh!
5: Hoy, Pulding! Labining mga habulog! Lampin dire!
4: Pag-uwa dira! Wapag ko na wag panglaba dire! Unyang taon-taon! Manghugas sa kong plato! Weh! Makalagot! Exciting, eh?
3: XFM.
4: Grabe naman ang exciting, oi!
6: 95.9 XFM Jensen.
7: XFM. Exciting!
8: Bullseye! Bullseye!
9: May 26 minutos na kalabay sa alas 7, mga katropa, dirigyapon sa pagpanaguman sa programang Bullseye Sunday Express.
8: Bullseye!
9: Iyong kauban, katropang Chris Legaspi. Ako lang sa inusaran kay si katropang Ivana, padulong dito sa tuwang relief assistance dito sa Glan, Ilaya, Sarangani Province, sa Barangay Ilaya, Sarangani Province. Tangin nyo diha, nagpadulong na atong team. Ang team sa XFM Jensen o team sa XFM Tagum City, mga katropa.
8: Bullseye!
9: Siyempre, kung ana lamang guna, ang hangyo diha sa matag-usaba, kanang maghiusa kita, dili ta magbahin-bahin. Kung unsay atong tinguha, walay bida diri part.
8: Bullseye!
9: Walay pabida-bida diri part. Ang atuwa diri maghiusa ta kay ang atong tinguha mo tabang tas uban.
8: Bullseye!
9: Wala tay lapot o kay kinsang credit na basta para sa katawan gani atong istoryahan, aw walay si kinsang bida diri atong ibutang ibalandra mapangalan sa mga nag-sponsor. Pero galing kung naa kay tinguha nga ikay mo bida, murag sayop na part, napabili na lang kay.
8: Bullseye! Bullseye!
9: Mo na akong ginasulti sa uban nga mga nagatabang, sa uban nga mga nagaantos diha, nga kung tabangan gani magreklamo pa, ayaw, tinabangay mangka ni. Naglisod mangka ka, dawatan kay bora ni mong kaya. Dili ka magpili-pili kay ganun man, wala na kay panahon para mo pili karong panahon na.
8: Bullseye!
9: Wako lang asaba ha. Nga kurag, painom dumanta ka. Nga doon ay kinabuhi sa uban, nga maangin ba? Nga mabutang sa alanganin usab sa imong nagihimo diha nga lakang. Kanang imuhang nga magkasarili nga intention, sultihan ta ka, mubalik ragyapo na sa imuha, munang ayaw nalagwata.
5: Ayoy!
9: Kanang, muna ay, kanang muhatag si Mayor. O niya, ikay mubida diha. Ikay mubalandra. Alam mo sugot, si Mayor nga mubida pa kaniya.
5: Atay.
9: Kay Mayor gani na nga panahon to siya niya, ikaw na magpabida-bida niya, happy kay kay?
5: Atay.
9: Mula na painom-dum na to, gentle reminder, sa mga gustong mutabang diya uban, kaya namo kayo nadungga na to ba, nang uban mutabang diya o niya, gustong mubida, good permente, ako rin naulaw eh.
8: Bullseye!
9: May mag-imuha ng gitabang ni mo na ikaw na may limong instrumento, naod samang ka?
8: Bullseye! Bullseye!
9: Ako lagot ha, ako lang nagpainom-dum ko ni mo nga, na kinabuhi ba atong tabangon mo ni atong goal atong adtuon tabangan na to kay nagantos ni sila kay ikaw ka magantos nagpabida-bida lang ka.
8: Bullseye! Bullseye!
9: Mas kay nindot atong word for the day kurang adlaw ang lagot minong dai wala ko naglagot mga katropa.
5: Ayoy!
9: Ato sang atuan ang ato nahimong pagkinabi diha kang kapitan kit Jaime Tatad sa Barangay Lagaw. Kay daghan kay tang lunggan nga daghan nagareklamo lagi daw sa iyang hinabang nga gihatod sa katawhan sa Lagaw. Uy, kamo diha maging grateful mo nga inyong kapitan willing siya mo sakripisyo bisag alas 12 nas gabi matulog usahay. Kay naa pay manuktok sa balay. Dili biya gamay nga barangay ang Lagaw. Unya ang nahitabo sa inyo diha apektado kay Muslinog. Maghiusa ang barangay Lagaw. Muna akong hangyo. So para masabda ninyo katrupa, ani atong nahimong paghinabi diha ni Kapitan Jaime Tatad sa barangay Lagaw. Sundan na to niya sa barangay Mabuhay, mga katrupa. Standby, ani na.
10: Mungta nami sa XFM Jensen. Kumusta man yung barangay? Kay reportedly, ikaw daw ang pinaka grabe o napiktuhan ng barangay sa tibok Jensen. Sinahita mo nga 7.8 magnitude linog. Unsa imo ang masulti ani kap?
11: Actually no, tinuod na nga diri sa Jensen ang barangay Lagaw jud ang grabe napiktuhan sa maong 7.8 nga linog.
10: Mm.
11: So halos tanan ng mga establishment, labi na mga mall, halos sa 90% ng mall, halos diri tanan na igo. Labi na po ang mga eskola ng NDDO.
10: Mm.
11: Diri po, halos di na ma-demolis na yun ng NDDO na ito.
10: Mm-hmm.
11: O napo ko yung mga purok na igo po. Mura diyan nag-agi ang mga fault line sa atong barangay Lagaw.
10: Mm. Ang
11: upat ka purok mo ni ang village, no, ang isa ang Matthew Village, ang ikadua ang Hikban Subdivision, ang ikatulo ang Karkon Village, then ang ikaupat na purok mo ni ang Baliti. So mogi na ang nasintro sa mong igo sa mong earthquake. So ato pong gipanaw ka ato mga BSW kung pilagi ng mga damages ng mga napiktuhan mga Parimalay. So naasa mga 1,059 siguro to, o 1,160
10: na ranging
11: totally damage good. Totally damage good. Adile, partial.
10: Wala pa ilang ang total.
11: Oh, 1,107. So napuntay totally damage na 459.
10: Kung sa yung mga lakang ato kap, kasi sa nakita na ako sa gawas ba, naghan kayo nagadito ng mga individual na gapasi silang mga damages. Kung sa plano, ano sa kabalumang ko nga marag na ay part ang city, ano sa yung inyuhang pwedeng buhaton, ano yung ilahang na nahitabo sila?
11: Actually, no, atos lang i-intake tanan, nga tanang may mga damages, atos silang i-intake para among i-submit ito sa city. And then, ang city, nahugan usap kung tinuod ba, ma-inspect yun nila kung tinuod ba yung totally damage ang ilang mga Panimalay. So, sila mismo gato ito sa balay para mabisita po sa ato mga trabaho dito sa barangay Lagaw.
10: Nakapansin po ka to last ng distribution yata, murang nabisita si Senator Loren, na ay mga daghang murang nagka-claim ba nga wala na sila matagai, wala na sila maapili o maapil sa katong gitagaan. Unsa sa iyong komentar ni Kap, unsa man yung klase ng mga tao sila, dito sa may Karkon particularly?
11: Actually, no, hindi magyutanan matagaan.
10: Oo.
11: Labi na itong katubitaw na abitaw sa evacuation center.
10: Oo.
11: Almost 160 plus lang ang gidalang mga ayuda. And then ang niabot ng mga tao na dagsa.
10: Ah, okay.
11: So dili man po pwede nga
10: ihatag-tagan.
11: Pero dito lang sa napiktuhan.
10: Ah, katong sa mga naka-intake daan.
11: Naka-intake daan ng mga evacuation center. So sigurado, yung reklamo ko ba, kaya dili man sa na-appeal. Muna ginapasabot na, sir, paabot lang po mo kung para po sa inyo, ha, matagaan mo. Ilahe magunato. Kaya katumagot na magun sila sa evacuation center. And then, itong paghatag na po sa ato ng mga ayuda, halos tanan na tagaan mo po dito sa Purok 13. Tanan na,
10: gibalay-balay na yun?
11: Gibalay-balay na yun. Tanan na yun, itagaan sila tanan.
10: Okay. So, Kap, minsakay na lang siguro ni mo sa tibuok ka barangay Lagaw, kay lagi, grabe yun na itabo. Pero salamat sa Ginoo, buhi pa ta, napay paglao. And unsa imong encouragement ngadto sa imong mga sakop sa barangay Lagaw?
11: Ang ako lang mamisay sa ako mga kabarangay na ko, ngayon ta, magpaabot lang ta, labi na kay dili mangyut tanan makupartanan, pero kay ang ato ang gipadala mag sa ato din sa siyudad ng mga ayuda is 14,000 na nga food pack. 2024 nga household dapat matagaan, pero kay nanubra mangyut ta.
9: Okay, mga katropa, ato paminawon napay isang ato ang gihimong pagiginhabi niya. Atong paminawon balikan si Kapitan Jaime Tatad sa Barangay Lagao.
11: Taon na itong mga borders, mga renter na po'y nadugang. So, ang kanang 14,000 para pag-ayuda sa mga household, kulangon yun. So, nga kung hanyo sa akong mga kabarangay, ngunta, magpaabot lang yun ta. Kay tanan-tanan man, matagaman, matod pa sa itong mayor, nga ang tanang residente, tanang mga nagkinang lang, tagaan yun tanan.
10: Ini barangay resolutions nga inyong gipasarkap para ma-augment ang sitwasyon na ba?
11: Parte sa amuha na alam yung resolution, pero sa among budget nga 5% para sa among calamity fund, nag-release me para katuwa mong kinanglan magamit para magamit po din sa barangay, labi na sa among mga empleyado nga halos tanan adlaw-adlaw na sila diri tanan. I-prepare po na pasipi, katrabaho sila, ato po sila pag ano, tumatrabante. So, isa po na sa mga resolusyon na nagpagawas namin para diya.
10: Salamat ka, kung mabuhay ka.
11: So, salamat po sa inyo.
9: Okay, mo ito si kagawad, si Kapitan Jaime Tatad sa Barangay Lagao. Kinasing-kasing siyang nagpaabot sa inyo mga sabto na to nga mapaabot ta. Kabalo man gid ang kapitan nga naamo sa kalamidad, and ang iyang tinguha lang gyud matabangan mo diha tanan maka extend og tabang pinaagi sa mga relief assistance og uban pa nga pwedeng extend sa barangay. And ato po siguro gamay pagsabot nga dili ta mag kanabang ungrateful sa mga butang nga atong nadawatan. And kung naman tay reklamo, siguro dili man lang siguro nga kadang worst jud kay scenario nga mangurakot ang kapitan panahon sa kalamidad, murag maulaw man siguro siya na. Sige katropa, ato sang tanaon pod ang nahimo natong paghinabi ni Kapitan Jaime, adi ni Kapitan May Buga sa Barangay Mabuhay karong buntaga ani atong nga paminahon.
10: Hapon, gusto mi mongusta sa imong pamansa na hitabong linog sa tuod diri Jensen. Kumusta ang Barangay Mabuhay?
12: Actually ang Barangay Mabuhay, pasalamat ko sa mga katawhan kasi aduna may naapektuhan, pero kalma lang yun sila kaayo. Nagasunod yun sila sa proseso ng ginapangayo sa atong social worker, sa atong DSWD. Mani sila sa barangay, magpa-intake. Kunya, please po kaayo. Kay dito na po sila po nag-stay po po asa ang ilahang mga panimalay nga naapektuhan. So, nagapasalamat yun po sa mga tao. So, ang Barangay Mabuhay, daghan naapektuhan, daghan po gi-bless. Kunya, nag-ongoing po ang among pagpanghatag o mga relief goods.
10: Kumusta man, unsay pinakadako nga damage diri kap? Gusto lang na mabalan. Unsay imong na-assess?
12: Ang pinakadakong damage katong sa Windsor, nga nahugma.
10: Ah, okay.
12: Tapos katong mga balay nga katong mapayag, nga nangawaskag. Moto sila, mga totally damage, pero na-totally good nga dako kayo ang na-damage. Pero ang mga balay nga nangahugma, ang mga balay nga adunay mga crack. So, kinahanglan po na nila nga matabangan kasi wala man po tayo kwarta ang gadaan nga ikuha ni paayos atong balay. Sunid po na nila.
10: Now, kumusta man ang kabalog yung godi, magkalayos dugan sa itong mayor? Kumusta man ang tabang ni mayor? Guban nga mga nagtabang sa sitwasyon na ito, Dre?
12: Actually, ang first nga nagtabang sa amuha si Mayor Lori Lee. Ang ikaduha, naabot si Senator Bongo. Nagpasalamat yung ko. Daghan yung salamat kay Senator Bongo. Kahit papaano, naibsan. Naibsan ang kuan, ang medyo malungkot na mukha sa mga napiktuhan. Kay medyo sadya man sila nga pag-abot. Na-welcome yun nila si Senator Bongo. Nagpasalamat yung ko sa iya, ha. Nagdala siya o mga relief goods. Naghatag po siya o kanang pamasahe po sa katong nag-agto nga uban dito. So, salamat yung ko kayo sa iya. Nagpasalamat ko niya. Si Mayor Lori Lee, walay hunong sa suporta. Maluoy gani ko usahay kay makita nako haggard na jud siya kay sa tanan. Pero yang gipaningkamutan nga iya jud ma-please ang tanan nga mga tao sa bawat barangay.
13: Wala bay damage sa mga tao.
12: Actually na ako karong bag-o. Ang katong dito sa palengke nga nag negosyo, mao'y namatay isa. Duha ka box sila katong dito sa may kuan. Parang sa KCC at itong nagtrabaho itong isa, o nga, gibisita man po siya ni Senator Bongo dito. Yatuan man yun siya katong sa palengke.
13: Si Salazar?
12: Si Bitantos.
10: Oo.
12: Pero karong bago, sad ka ayaw mi diri sa Barangay Mabuhay. Super sad mi kay. During sa time sa pagpanghatag na mo o kanang relief goods, ang amo ang isa kakagawad, gusto niyang maiabot yun dito sa bawat kurtahan ang atong relief goods. Medyo na disgrasya siya. Sa top down niya yung gisakyan, nakalukso siya, naa siya karon sa hospital kasi ang nakuan siya sa ulo, tapos ang iyang tiin.
9: Okay, mga katropa, maulang yung taman kay murag na lubat din akong cellphone diyan ng gayon na. So standby, mo to ang nahimo natong pagkikinabi diya sa mga kapitan. Nga, kanina, gantuan mo natong uban, pero nagi uban nga, suplado po kayo, pamina po nila nga, murag mga anak sa mga piniling, kuan ba? Mga murag sincha ang pinili ang drama ba?
8: Bullseye! Bullseye!
9: Mga ayo, tag-informasyon, unya, pahulat-hulaton, tagdugay, lamang ko nag-anto niya kung saman nang manguha may impormasyon para tabangan mo ipaibaw sa katawahan kung unsa inyong ginabuhat niya. Dili sa unsa man, ha?
8: Bullseye!
9: Ginapaklaro na muna sa kapitan nga mga suplado. Kapitan nga pahulat-hulaton pa. Magpa-special. Nagsulti mo sa katawahan na nanumpa mo sa katawahan nga maghatag og serbisyong tinarong. Unya sa media pa lang palpak na inyong trabaho. Pwera lang sa mga kapitan nga maayo. Dahil kapitan na sa Barangay San Jose, sa San Jose naman, Barangay Sinawal, nga ato ang yung gantuan po, pero lagi kay nagpahabot po siya o kanang official nga mga statement gikan sa mga hingtungdan kay lagi na yung mga isyo niya. Di po siya patag-istorya. Nakasabot ko, ana. Wala ko yung problema. Nakigatubang man. Pero kanang kapitan nga wala mga tubang. Utot ninyo, sir.
8: Bullseye.
9: Kanang inyong katikal, kanang inyong pag-atik-atik sa katawahan niya, i-report sa katawahan kung unsa inyong gibuhat. O ang panahon para mag-report mo, na-address media. Dili kanang inyong personal nga page. Gusto inyong ipagawas, mugawas ra gyud ang inyong mga maayong binuhatan. Pero pangutanon mo sa media, dili mo gusto.
14: Okay.
9: Ila, magkalain sa kay trabaho mo niya, mawagod. Wala may laing trabaho nga gisangon sa mua paghatag og impormasyon sa publiko. And I believe nga parte ni sa among trabaho, among diskresyon nga amo hatod og tinuod nga impormasyon ngadto sa mga katawhan nga nagkinahanglan labi na karong panahon sa pandemya. And I hope nasabtan na ninyo, sir. Salamat po kayo kay nakasabot ra man pud mo, no. Dili man gud mo mga baka kon.

0: Dili sila mga bakakon. Ayaw mo gisulti diha nga kanang dili mo tubag. Mga bakakon na nga kapitan, dili na sila bakakon ha. Di lang sa sila mo tubag kaya wala pala na papara ang ilang information. Namot nung unsa po ng ilang, ilang barangay kanong wala ba nakatarog ang information na perting lukota, agubutas lukota na.
1: Bullseye!
0: Standby mga katrupa sa magbalik ang katapusang bahin sa atong paraghisgot. Nining atong isgutanan sa palingke. Standby mong tanan niya kaya ato anang taga-agpagtagan, ato anang himuan o kanabang pagpinali. Kaya gusto gina ito mga katrupa nga madungog ang mga pamahayag o siyempre mga inyuhang kuminto suhestyon diha sa nitabo sa atong public market wet section. Naglalis ang duha ka kunsyal, Gagawad Cesar Banyas o Gagawad Rick Atinido. So balik atong pinali mga katrupa nga paraghisgot nilang maong nga hisgotanan. Standby!
2: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito'y paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: XFM.
4: Ay, kapuya, uy. Bilar ko gabi eh.
5: Naunsa di ay ka?
4: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
5: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo?
4: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh.
5: Pastilan.
4: Exciting kaayo? Nalipong ko.
5: Oo. The familiar sa ako ana. Nakadungog na ko anang turbo.
4: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
6: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika. Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
8: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
6: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
3: XFM.
9: I kinda like you.
10: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
11: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasan na ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruha nga nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasan na ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Bro, sultihan da ka bro. Atong wapak ko naminaw og XFM. Pangit kayo ko.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Sukan nga naminaw ko. Karon ha, nadawat na nako bro.
3: X.
12: XFM.
3: FM.
13: Exciting bro.
3: 95. XFM.
14: Exciting.

48 minutos sa kalabay sa alas 7 buntag. Ano yan, hapitan yun ang atong oras mga katrupa sa pag-panamilit. Pero ay hapa na mga katrupa, ato na yung pahinomdom sa patag-usa. Ayan na magkalimot di ha. Kung sa ba inyo hangge, ay good morning din ni Randy Santisas. Thank you for listening. Wapun ko ka-share lagi.

0: kay Perting Bisihan na. Pero mga katropa, gusto lang ito ipaabot nga mag-iusa gud ta. Karang di lang ta mag-tanaw sa kanang inconvenience, di ta mahimong bida, di ta mahimong sentro sa taksyon. Huwag naman itong panahon nga nahimog kang sentro sa taksyon. Ay. Bullseye! Bullseye! Buhata ang matag kanang pagpahitabo o tabang nga adunay tinuod nga intensyon dili kay magpasikat. Bullseye! Bullseye! Kay kung ingana manggaling imong tinguha, masulti na ko sa imuha, ikaw gyud ang pinakaluoy nga tawo sa kalibutan. Nga gusto lang nimo ang ma-please ang uban. Pero wa ma-please ang Ginoo sa imong kinabuhi. Ayoy! Alang ano, huwag kayo mag-place yung kauban. Kana pang Ginoo nga nagtanaw sa imong mataglihok. Bullseye! Bullseye! Alang, painumdum ni nga, kung kinsa man mo, kamo mang mga individual diha, naman mo yung mga personal nga interest man yun, naman gina siya. Kay ma-vlogger man ka, ma-private individual, or government, or mayor man ka, or isa ka sa mga pinakadako nga gisangunan sa ahensya sa gobyerno, mutabang sa mga nalisdan, ayaw mo og kanang take in return sa credit ba? Bullseye! Bullseye! Kay hadlok kayo na katrupa. Pinakahadlok na katrupa. Kayo namdo mo kang haring ni Bukadnesar, ha? Sa Biblia na katrupa. Bawa na sa itong akong example, mga pinakagamhanang hari, ming sakop sa Israel, daghang mga nasod yung gipang sakop, o niya, kalit nga, doon ay nahimo sang vision si Endamgo nga nagkaon lagi daw o gihimo lagi daw nga kanang mag-antos siya, mukaon siya sagbot tungod kay iyang nga wala niya girecognize ang Ginoo sa iyang kinabuhi. O tinod, hingkaon niya sagbot ning puyo sa gawa sa balay, mura na siya usa ka halimaw, mura siya sama sa ang iyang mga kuko, murag sama sa kuko sa agila. O niya, nahimo siyang murag buffalo, hingkaon og sagbot, pila ka tuig. Pero niabot ang panahon, niabot sa iyaha ang kaalam. O nidayig siya sa Ginoo mga katrupa. O sa hingpit, sabta niya nga, kung wala ang Ginoo, palpak ang tanan. Mura pa hinumdum na ismatag-usa. Nga dili, angay magpasigarbo sa unsang butang atong ginabuhat. Kaya ang garbo, diya, iya lang na sa Ginoo. Wala kay garbo dapat dawato na na. Bullseye! Ang ngadto sa individual nga paraning ato ang public market, mag kuan mo magtinabangay mo diha, mag-ayo mo diha, hiniusa mo diha, dili mo mahimong instrumentos problema, maghimo mo og mga butang na makapalipay sa inyong isikaingon, dili kay makapalipay sa inyong kaugalingon. Ula pud mo anay. Bullseye! Bullseye! Ambot na pa'y ulaw na bilin.
1: Ulaw man tani, oy. Ba?
0: Maulaw ka. Tungod kay, gigamit ka sa Ginoo para mahimong instrumento makapargaan sa kinabuhi diyas makaigsunan sa glan o asa mga dapit ka naapiktuhan, dili ka mamahimong self-centered nga individual. Bullseye! Bullseye! Iga na ang klase yung mga opisyal ang atong ginahandom sa nasod Pilipinas. Ang ato mga senador, dili man nag-away. Ang ato mga kongresista, mag-propose o mga balaunon nga makatabang sa katawan, dili puro malita. Bullseye! Bullseye! Ang ato mga konsehal sa syudad, dili man naglalis, apan man naghiusa kung unsay maayo para sa katawan. Bullseye! Bullseye! Kay, nganong maglalis man, kung ang inyong tumong tinguha, ang pagtabang sa welfare sa katawan. Nga nung magsige man magpadakodakog tingog diha, wala man ang inyong gipanumpaan sa mga tubangan. Nga inig mo daog ko, ako si Talpulano, magpadakodakog kong tingog sa konseho! Bullseye! Bullseye! Nanaad mo og maayong serbisyo. Then hain naman ang maayong serbisyo kung sa matag proyekto nga naglalis mo kay wala may klarong plano nga ginapagula diha sa inyong deliberation sa inyong mga sesyon. Bullseye! Bullseye! Kaulaw sa matag kaliwat. Nga di, mabuhat sa iyahang parte. Doon naman siya kapasidad, gamuhimo. Doon na ba siya gahom nga kayang ipahamtang para makatabang sa kaigsuunan? Kami ganing mga pobre, ganing uyamo to, nag-antos ganing may sa kalisod, pero nagpili pa nga mutabang ngantos manas, mas naglisod ka na mo.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Unsang klase nga kasing-kasing doon na ka, kung ikaw, imong sarili lang, imong kitanaw.
2: Bullseye! Bullseye!
0: May gani, kaya nabuhi pa ka. Nabuhi ka sa kaulaw.
1: Ulaw, mantani, oy.
0: Diba? Ingana, dapat ang hunahunaon sa mga tao nag-take advantage sa sitwasyon.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Gina-take advantage nila nga makapasikat, makapanghambog, kaysa iyang credit kunuhay, bot kaulaw.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ay, mga katrupa, maragwa naman kay oras, mga katrupa. Wadyo ko na suko. Ako nagpahinomdom ngadtos tanang individual. Mapanaigo man ka sa kalamidad, ning tabang man ka, or ikaw man ang opisyal sa barangay, sa inyong munisipyo, sa syudad, sa ikaw man ang kongresista, ikaw man ang gobernador, tanang mga opisyal sa nasod, para sa inyo, tanang mensahe na ako. Panahon nga ipakita na to ang tinuod nga pagtabang sa katawhan. Dili sa pagpasigarbo sa unsaman nga atong nahimo, tungod kay kita mga empleyado sa katawhan. And we are expected to do the best for the people. Dili the best for ourselves. Kay walay dungog sa usa ka taong mapasigarbuhon mga katropa.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Hagit na kus matagos ha. Managhiusa ta panahon sa kalamidad. Managhiusa ta ng kangit-ngit nga ato na sinatian karon. Kay umaabot ang ugma damlag. Ang atong kadaugan siguro diha sa kamot sa atong buhi nga Dios og magpagamit ta alang sa kamatarong sa atong kaugmaon ning atong nasod Pilipinas. Bangon ta Pilipinas. Bangon Mindanao. Mga katrabaho, wala tayong oras. Salamat kayo sa iyong pagkuman. Kinibahina, atong ganatong Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold, Comix, Santon Plus Comix, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Oil, Santon Vitamin C, ngayon man sa Turbo Dietary Supplement for Men, Clear Skin Herbal Soap, Santon Herbal Soap, Premium D3 Softgel Capsule, Premium D3 Comix, Vision X Plus, og Seize the Pain, mga katropa. Sa ngalan sa Dibok Perso sa XFM Network Philippines, alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Ligaspi, manamilit kaninyong tanan. Nagkasalamat, God bless, takpayan, mabuhay ka!

0: pinaka-epektibo nga kombinasyon sa Sunzone Plus Gold ug Sunzone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C ug kapilis sa pag-inom sa healthy nga kape. Sunzone Plus Coffee Mix, the secret of health.
1: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilim nun nga adunay caffeine sama sa mga kape ug energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag-Sunzone Plus Coffee Mix ka na. Sa Sunzone Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Sunzone Gold Herbal Capsule og Sunzone Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee ang Sunzone Plus Coffee Mix, ang premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
2: Sunzone Plus Coffee Mix.
3: Ako si James, nagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan nga nauyonan gyud nako. Ang Sunzone Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, mafeel gyud nimo ang kalami ug ang aroma sa kape. Ug ang suyap, perfect ka.

0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix, ug Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa mga soaking butika, ug sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar, ug uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health, kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
0: The secret of health.
1: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.